0: 92.7 FM Gagande or City 93.7 FM Booking on Mega 13 minutes after 8 o'clock. That's a touch for you. Catch Eye Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigating Salasa, Swag sa Bulsa. Sweetheart, pang malabong tumindi yung sikat ng ating araw ngayon, ano? Makalimlim talaga. Kung kahapon cloudy, second day na lang cloudy. Makalimlim na naman, mukhang kakabahan na naman yung mga may balak maglaba, no? Mukhang mapupurnado na naman yung plano natin na maglaba tayo na mauna karon. Oo, kasi naman hindi naglaba, no? Maiinit pa. Sige pa, ugma na lang, ugma, karon ka. Magandang umaga sa lahat ng mga laundry shop, sa mga laundry hubs. Siyempre, di ba? Kayo na ang tatakbuhan na naman kapag ganito makulimlim ang panahon. Shoutout sa inyo, ha? Ang Mars Laundry, magandang umaga. Lagi naka-hard FM yan, eh. Di ba? Magandang umaga sa kanya daw bana na si Entoy. Gangisi, Kamulong Pamino sa Hard FM. Galing sa Serenity of Dampil, Ipunan. Good morning, Serenity. Yeah, thank you so much for listening. At sa lahat po ng heart natin, sabi ni Lady M, yun, no, mula dyan sa maigpito po. Thank you so much. Still with me, ako pa rin si Jason Stila. At siyempre, mabukas-bukas pa rin ang text lines para sa inyo mga shoutouts at 0961-892-4927. Again, at 0961-892-4927. Tapos, ang ating draw, abangan natin, isa pang winner ulit, magkakaroon ng bugas at groceries. Kaya naman, abangan natin lahat yan, mga sweethearts. 8:15 on the clock! Commercial break muna tayo siglet. Babalik ba tayo with more? May butang sa tanan. Padayon lang sa Magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Hard 92.7.

0: 92.7 FM ka kahit oras siri 93.7 FM mukinoan eh din siya kahal na lang. It's time for Maggie Dance Song, was brought to you by Fresca Tuna. Go go go sa sulit, 27 pesos SRP lang. Magandang umaga kay Totski, maraming salamat ha. Ano to, naminaw daw ang ano POB bus number 17 sa Upolito, City Homes. Oh, thank you, thank you. Maraming maraming salamat ha. Yung mga bus ngayon na naka-Hard FM, good morning! Nagang salamat mga guwaps. Ganda sa inyo mga passenger assistant officers. Magandang umaga. Temsa Robles, brother, good morning! Nagang salamat sa pagpaminaw ha. At siyempre pa, nako eh. Abangan nyo po mamaya ng konti lamang, sweethearts. Ang ating draw. Nako eh, baka silingan mo na. O ikaw mismo ang manalo ng bugas at groceries. Ang tabayanan mo yan, ha? Saglit muna. Alamin muna natin ang sitwasyon ng mga kalsada natin sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart
0: FM, Road Traffic, Alamid. HBG Noel, Kumbati Aranco, ng Heart Taxi, nasa linya. Hello, Noel, good morning.
2: Good morning, Jason Steele. Good morning, sweethearts. Yung mga galing ng Makabalan at Puntod. Dito sa 5 Puntod Bridge, may katamtaman hanggat sa mabigat yung daloy ng trapiko. Pero tuloy-tuloy naman niyo po yung ano, takbo, yung papuntang diversion at yung papuntang Postal Road. Diversion road ko, Suwakan going to Bayabas to Bulwa. Maluwag naman yung kalsada. Maliban lang yung papasok papuntang Puntod, katamtaman hanggang sa mabigat kasi marami nga yung malalaking truck ngayong dumadaan dito sa may diversion road. Sa ngayon, nandito tayo sa may Bulwa Terminal. May katamtaman.

0: 92.7 FM ka gaya Dior City 93.7 FM ki on we get 44 minutes after 8 o'clock on us at the Jante na Playtime Entertainment Born for Happiness. It's Sabrina Carpenter for you with espresso. Isang magandang umaga muna. Breakfast is ready. Sabi niya, mahaw, mahaw. Grabe, basta morning galing. Grabe ka struggle. Laban Japan. Sabi niya, Defer. Magandang umaga po. Ganun po talaga. Lalo na kapag marami kang chikiting. Speaking of chikiting, ha? Nakapasok na sigurado yung mga estudyante natin, ano? Hayahay na. Gamay. Pero ang dami linisin. Ang dami hugasin. Pag nakapasok na yung mga estudyante, doesn't mean na tapos na ang mga duties and responsibility. Andiyan yung paglilinis ng bahay, hugas sa mga pinagkainan. Diba? Ganun eh. Ganun ang nangyayari. Sige, limpyo-limpyo sa balay. Hindi pa rin makakapagpahinga. Yung iba naman, sinasamantala pag umalis na yung mga estudyante kasi siyempre maaga yung pasok. Diba? Pag-aalis no, ano, tulog muna konti. Tapos maya-maya gising na, ayan. Ayahan ang mahugas ng mga ikan-an, di ba? Sige. Ano ba nang ginagawa dyan? Ipagpadayin lang yan. 8:45 na, mamimigay naman ako dito ng papremyo. Oras na para sa bugas at groceries. Paminaw, ha? Isa na naman ang mapalad na magkakaroon ng papremyo. Ruleta! Select! Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Bun-bun! Mga taga-bun-bun, paminaw, buno tayo sa trapag sa bun-bun! You know, ang nakasulat ay bun-bun lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula bun-bun, Joven Raagas! Joven Raagas, congratulations! Nakadaog ang bugas sa groceries. Dali! Punta ka dito. Valid ID lamang ang kailangan, ha? Ay, maghulat minimo. Samantala, isa muna yung ating unang winner kanina. Ano nga ba yung sabi niya? Andali, ha? Si Ben, ayun, Bebin Apal. Ayun, ang unang winner natin kayo na Bebin Apal o Ben Apal ng Kitoda Taxi. Congratulations sa Ben Apal. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganun din, yung iba pa natin mga winners, may ilan pa ako ditong i-re-announce. Vincent Octubre ng Raptor Taxi. Raptor Taxi, Vincent Octubre, nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganun din si Dave Valenzuela. Dave Valenzuela ng Barangay Lapasan at Susan Kake ng Lumbia Patpat. Lumbia Patpat si Susan Kake. Congratulations! Naghihintay po kami dito sa inyo. Isama nyo na rin yung iba pa. Sigit ko na. Si Monica Grace Abobo ng Bacongas Street, Lapasan. Monica Grace Abobo ng Bacongas Street, Lapasan. Congratulations! Nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganon din si Rogelio Suarez ng Suarzcoff Taxi. Rogelio Suarez ng Suarzcoff Taxi. At Annalyn Armisin ng Mahayahay Bayabas. Annalyn Armisin ng Mahayahay Bayabas. Raymond Osorio ng Jasmine Street, Carmen. Raymond Osorio ng Jasmine Street, Carmen. At Georgia Abao ng Bulwa Zone 5. That's Georgia Abao ng Bulwa Zone 5. Congratulations sa mga pangalang nabanggit. Sila po yung mga nanalo ng bugas at groceries sa ating The Price is Rice Overload. Samantala, ang ating The Price is Rice Overload inihatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, huli mga minuto ng ating programa. Manatiling nangikinig mga sweethearts, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko!
1: Heart 92.7 Play!

0: 92.7 FM again, the Oro City, 93.7 FM, Buginon. 3 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Ang Prince Faisal Ampuan. Ay, ang si Kuya Prince Faisal Ampuan ang ikinig sa atin. Yeah, magandang umaga. Hindi naman ito nagdadrive ng ano? Ng Prince Faisal Taxi. Magandang morning po sa inyo. Thank you so much for listening. Mga taga-SM, kayo-kayo-kay, tagang salamat sa pagpaminaw. Mga taga-Cogon Public Market, Marlong RM Station, thank you so much. Novo Department Store, thank you. At ang Kevin, Department Store, Kevin Enterprises. Novo. Yan, magandang umaga. At Kevin Enterprises, maraming salamat. Bumuna ko ng sariling kumpanya. Magbabalam na muna ako, mga sweethearts. Maraming salamat. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Ulitin natin ha, Jason Space Hard FM. Ano ba nga ba? Teka muna, bilangin muna natin ang mga araw sa ating kalendaryo. Today is September 17. We only got 99 days left. Tapos, Pasko na.
1: Hard FM plays the tune of the Christmas season.
0: Ako po si Jason Steele. At ako'y may kasabihan na aanhin mo pa ang damo kung patay na ang iyong damdamin para sa kanyang mukhang kabayo. Huwag mo na siyang mahalin, hayaan mo na siya. Bigyan mo na siya sa iba. Ha? Merry Christmas mong sa inyong lahat. Panayin sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Umarap nitong Miyerkules, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ikatlong status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ito ang unang pampublikong paglitaw ng 81 years old na dating leader matapos ang higit isang taon mula nang huli siyang makita sa pamamagitan ng video link noong Marso taong 2025 kasunod ng kanyang pagkakaaresto. Humarap ang dating pangulo sa courtroom matapos linawin ni Presiding Judge Juana Corner ng ICC Trial Chamber 3 na inaasahan ng korte ang kanyang personal na presensya matapos isumite na mga medical na eksperto ang kanyang mga evaluation report. Nakatutok ang ginanap na pagdinig sa pagpapatibay ng mga timetable para sa pagkaharap ng mga testigo, palitan ng ebidensya ng magkaibang panig at mga huling pagkahanda bago ang formal na pagsisimula ng paglilitis na nakatakda sa Nobyembre taong 2026.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Kagediyoro and 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 9:13 on the clock, and it's time for us to reminisce some love moments. To remember someone. Kayo na bahala. We're up till 11 o'clock. Welcome po sa Music from the Heart ngayong Webes. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts. Naho, napakagandang Thursday. Naho. Today is September 17, 2026. Welcome to Music from the Heart. Siyempre, kasama ang tambalang George and Dr. Heart dito lamang sa inyong Heart FM. Diba pag-uusapan natin today?
0: Ay, ano to, Dr. Heart? Very timely. Mm-hmm. At alam kong maraming mag-share talaga ng kanilang mga thoughts dito. Ano,
1: Ano ba yan? Naiintriga na ako.
0: Ito ay may patungkol sa boto.
1: Boto? No, katatapos na ng barm election. Ito naman, boto. 2028 pa yun eh.
0: Pero
1: ano bang boto meron ngayon?
0: Ito kasi, Dr. Heart.
1: Boto ba ng threshold yan?
0: Pwede.
1: Ano bang boto yan?
0: Majority wins. Sabi nga dito, importante nga ba ang boto ng pamilya sa isang relasyon?
1: Aba.
0: Yun ang boto na ibig kong sabihin.
1: Yung pala yun. Eh, kalimitan naman sinasabi na magsing-irog eh. Hindi naman kayo magsasama. Kami namang dalawa magsasama eh.
0: Ayun na nga. Ano ba yung impact talaga din? Kapag parehos yung pamilya ninyo, boto sa inyong dalawa.
1: Oy, maraming mga sitwasyon na ganyan, George. Correct. Sweethearts, no? Na yung tipong yung lalaki ayaw ng pamilya ng babae.
0: Yes.
1: Yun namang minsan yung babae ayaw ng pamilya ng lalaki.
0: Oo. Ay. Yung iba nga dyan, nagiging reason ng paghiwalay.
1: Yung hindi matutuloy.
0: Kasi
1: ito ba yung paano ba ito natin sasabihin? Nasa uyab-uyab stage pa lang o papunta na dun sa
0: Pwede, kasi relasyon eh.
1: Ayun na nga, di ba? Siyempre, tadalhin mo na dun sa bahay.
0: Yes, diba? Pakilala mo ganyan.
1: Eh, nung makilala.
0: Oy,
1: nakasimangot si nanay.
0: Parang hindi okay ah. Or yung tipong, bibigyan kita ng 20 milyong piso, layuan mo lang yung anak ko.
1: 20 million? Abay, mag-isip-isip ka.
0: Layuan mo lang ang anak ko. Ay, oo naman. Nakumami, hindi akong dadalawang isip.
1: Sige, sweethearts, kayo naman. Ano ang take ninyo dun sa ating question of the heart? Importante nga ba daw ang boto ng pamilya sa isang relasyon? Babot nyo sa amin ang inyong mga views and inyong opinions sa ating text lines 0917-1579-927 at ganun din sa 0961-8924-927.
0: Kung naka-online ka, you can message us through our Facebook page, Heart FM 92.7-Kagendio or City, at mag-comment doon sa post natin.
1: Ayun. Oras natin is 9:16 in the morning. Kasama nyo pa rin si Dr. Heart and George dito po sa ating programang Music from the Heart. Let's move on with a song here from TJ Monterde.

0: Extra Fizz!
1: Uy! May bagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganda Auto City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Love someone. There are days. Lucas Graham Barr.
1: Mingo ba ito? O yung cookies and cream.
0: Parang nagutom ako bigla. Parang ang sarap-sarap nun.
1: Pampanamig sa medyo mainit din yung ating panahon.
0: Ay, nang ha. Loving someone. Ika nga, natin pag-usapan, boto ba sa'yo?
1: Ang pamilya.
0: Pamilya, nung nila-love mo. Diba? Ay,
1: may mga pros and cons din yan, Dr. Start. Kung boto sa'yo, pamilya, syempre, ang saya nun. Diba? Parang liberating. Sabi nga nila, kapag ganun, yung relationship ninyo, parang walang inhibitions.

0: Oh, stress or
1: pressure.
0: Pressure.
1: Diba? Ganun.
0: Pwede naman enlightenment din somehow.
1: Uh-huh.
0: Kasi syempre, kapag may confusion sa relationship, tatakbuhan mo.
1: Mm-hmm.
0: Pamilya mo din.
1: Ayaw.
0: Kung hindi man kaibigan. Mm-hmm. Diba? Eh, ganito si ganito ngayon. Hindi ko na anong gagawin ko.
1: Lalo na pag humantong dun sa pag-anna, di ba? When you tie the knot na
0: yes,
1: George, di ba? Pag nagpapakasal na kayo, mga ganyan. Disyembre, di ba, kasama yung mga pamilya, parang unang-una, pumupunta yung mga naniligaw dun sa bahay, di ba?
0: Yes.
1: Inihingi yung blessing ng parents,
0: yes,
1: di ba? Parang ganun.
0: Ay, napakaganda nun.
1: Uh-huh.
0: Kaya nga, mas gusto ko yung nililigawan talaga.
1: Ay, ganun. Yung
0: hindi naman sa nagiging traditional, pero yung genuinity kasi ng tao, natitest mo pa ganun na talaga bang totoo yung intention
1: niya. Pinuntahan ka ba sa bahay?
0: Oo, oh, ibang dahilan. Rider, nag-deliver. Katultol na sa balay, si.
1: Ayun, di ba? Mga tipong ganyan. Ang sarap sa feeling ng mga ganyan. De syempre, hinihingi mo din yung basbas ng mga magulang.
0: Maganda din yun.
1: Uh-huh. Pero what if nga, na kung nakataas yung kilay.
0: Ay, ako ha. Babae naman kasi, kailangan talaga magpa... Ako, naniniwala ako, kailangan makuha talaga ang puso ni mami.
1: Aha.
0: Kapag babae.
1: Meron akong kakilalang ganyan, George, na talagang against, no? Yung nanay dun sa relationship nung dalawa.
0: Mm-mm.
1: Alam mo, ginawa ng kakilala kong lalaki, talagang pinakita niya.
0: Pinursu.
1: Talagang nandun yung pagpupursige na eto, I'm worth it talaga para dun sa anak ninyo.
0: Niligawan din ang magulang.
1: Mm-hmm. Oo.
0: Maganda yun.
1: Hindi naman niligawan yung magulang, pero pinakita lang talaga nung ano yung kagandahan ng loob ng isang tao.
0: Diba?
1: Asya, tingnan nga natin yung mga reaction ng ating mga sweethearts. Punta tayo dun sa ating Facebook post na nakalagay po dyan, ha? Question of the heart. Saan nyo ba mahanap yan? 92.7 dash...
0: Heart
1: FM.
0: 92.7 dash Cagayan de Oro.
1: Ito mula kay Brian Chavez Villarasa. Sabi niya, hindi sa lahat ng approval ng family, hindi ko maintindihan. Hindi sa lahat ng na approval ng family sa isang relasyon na ay mga, hindi daw lahat nag-a-approve ang family sa isang relasyon.
0: Ah, okay.
1: Meron daw mga both parents lang na may gusto na kayo, di ba? Gusto kayo ipakasal.
0: Yes.
1: Pero,
0: tayo naman.
1: Sabi nga niya, tayo naman na magsasama, di ba? Mahirap magsama na hindi natin mahal ang bawat isa. Shout out daw sa mga merchandiser ng Kevin Enterprises. Ayun. Kay Ribisco, kay Mon. Merchandiser. At saka kay Century. Ayan. At saka ano yan? Pry Foods. Ayan. Pry Foods team. Ayan. Team Balanay.
0: Good morning. Hello sa mga taga Kevin, ha. Ayan kay Ma'am Alfie, kay Miss Irene, kay Sir Dennis.
1: Ayun.
0: Sir Jasper, kay Sir Kevin. Magandang umaga po.
1: Simula pagbukas hanggang sa pagsara ng Kevin. Naka-Heart FM.
0: Kakawayan sila ngayon, kakawayan.
1: Good morning po sa inyo lahat at ganun din sa lahat ng mga namimili ngayon
0: yes.
1: po sa Kevin Enterprises.
0: So, shoppers sila ngayon. Si Gal Banaag naman, Dr. Hart, sabi niya, good morning, hello sa kanya mga MyPacard members. Di kailangan na boto ng pamilya sa isang relasyon. Wala namang eleksyon dyan.
1: Yun, ipaglaban sud, no?
0: Correct. Di ba nga, nangangampan niya tayo or nangangampan niya yung mga gusto magsilbi sa atin. Parang ganun din yung ideology.
1: Uh-huh.
0: Di ba? O, ikakampanya mo yung sarili mo para dun sa taong minamahal.
1: Hindi, para sa akin, hindi naman siguro kailangan ikampanya mo talaga ng lubusan.
0: Todo-todo,
1: George. Kung ba, ipakita mo lang. Busila kang iyong puso para sa anak nila. Anak nilang maganda.
0: At sa anak nilang
1: guwapo. Iyan ang ipakita mo, di ba?
0: Tama.
1: Mula naman kay Chris Quadraparan, sabi niya, para sa ako, ang haba ng mga comments ninyo ngayon, ha? Talagang pinaglalaban ninyo, ha? Sabi niya, para sa ako, importante ang boto sa pamilya. Pero, dili daw dapat maura ang basihan sa usa ka relasyon. 8 years na daw sila, 8 years na miug sa daghang panahon, daghan kaayo og giantos nga pagsaway ba o pagsaway
0: pagsulay.
1: Og dili pagsaway og dili pagdawat.

0: Patikan sa kanilang pamilya. Gipasensyahan o gisulayan na ako pagsabot ang tanan tungod sa among relasyon. Pero maura gihapon, stress na akong napala. Ug ang akong partner, wala na akong makita nga gilaban ko niya sa iyang pamilya. Mao daw, lisod ka ayo ipadayon. Karon separate me para sa akong peace of mind. Lisod ka ayo madepress. Dili ko nangayo nga piliin ko piliin ko niya kaysa sa iyang pamilya. Gusto lang na ako barugan niya among relasyon o respetuon ko isip iyang partner.
1: And I'm scared.
2: Diba?
0: So sad to hear that, ha? Sino nga yun?
2: Si Chris.
0: Ayun. Yun ang sabi ko kanina, na nagkakaroon din ng pressure dun sa inyong dalawa. No? Nakaka-stress yung mga ganyan. Ay, nako. Yun ang mahirap. Ikaw lang lumalaban, yung partner mo hindi lumalaban.
2: Yun nga sabi niya. Maganda rin yung sinabi niya na hindi ko naman hiningi na ipaglaban niya ako sa pamilya niya. Pero yung manindigan siya sa relasyon namin. Panindigan niya yung relasyon namin.
0: Bilang sinasabi natin na mahal mo siya, mahal mo isang tao, kailangan naman din siguro na ipaglaban mo. Diba?
2: Kailangan namin na ipa-feel mo din sa kanya na mahal din kita despite of sige, ito yung mga pamilya natin.
0: Mm-hmm. Alam mo, George, ang hirap din ng mga ganyan. Di ba, kunwari ikaw, tapos may naliligaw sa'yo, tapos yung family mo ayaw sa kanya. Di ba yung pressure nasa'yo din?
2: Nasa akin.
0: Di ba, ikaw yung nasa gitna, ikaw yung naiipit.
2: Ngayon, mag-iisip ka. Ano ba yung uunahin mo? Siyempre, yung pamilya mo o yung karelasyon mo. Pero while you are on that situation na andun ka pa sa confusion stage or thinking stage, siguro might as well, pwede mo namang ipagbalanse yung dalawa.
0: Ayan.
2: Na ipaintindi mo sa magulang mo at iparamdam mo doon sa partner mo na andyan ka para sa inyong dalawa.
0: Being at the center, being at the middle, ikaw yung mag-meet halfway sa kanilang dalawa. Ikaw yung magre-referee sa kanila.
2: Yes.
0: Up, ganon. Sige, pabot niyo po sa amin, ha. Antay namin yung inyong mga messages, inyong reaction dun sa ating question of the heart. Again, ang ating question of the heart na pinag-uusapan natin ngayong umaga ng Thursday.
2: Importante nga ba ang boto ng pamilya sa isang relasyon?
0: Oras natin, 9:42. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.
4: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
5: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na ilain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10 more minutes bago po mag-alas G's ng umaga. Mga sweethearts, ang sarap kasama ng mga love songs at ng usapan. Magandang usapan na bag nagkakape kayo dyan while you guys are relaxing or while you guys are doing some chores sa bahay o nasa mga opisina, nasa mga establishments, nasa mga eateries. So, kumakain ngayon habang naka-background si Heart FM. Kami ni Dr. Heart ang inyong mga kasama. Hanggang alas 11 po yan. And this is Music from the Heart. Let's read some messages. Ang dami. Hello kay 1378. George, pa shout out sa tanan beautiful people sa Assessor's Office, Quezon, Bukidnon. We enjoy listening to your music while busy sa office work. Makawala sa kalaan. Still from Mom Ninette, Leonardo. Hi, Mama. Ayong buntag. Thank you sa inyong pakikinig. And quadruple four, ayan, happy listening to Danny and Cheryl nga gahatod na ako sa Bulwa Terminal from Sir Elner. Maayong buntag, dagang salamat. Ingat-ingat ha, uy, nasa Bulwa Terminal, saan ka papunta? Ingat sa biyahe. O, sabi naman ni 5460, ang paglalakbay daw ay madali at maayos ninyong marating kung kayo ay may magkakaisa pagtutulungan. Tulad na ang pag-aasawa, kung ang inyong bawat magulang ay magkakaisa, ay marami kayong biyayang matatanggap. Dahil malaga pa rin ang basbas ng mga magulang natin. From Altans ng Kogman. Diba? Oh, especially sa ganyang sitwasyon kapag you go to the marriage life. It really needs the blessing of both parents. Ako naniniwala ako dyan. Kasi mas maganda yung inyong relasyon or ng inyong pag-aasawa. Diba? Let us know. Importante nga ba? Yan ang pinag-uusapan natin na baka nagtataka kayo sa mga kaka-tune in lang. Ano ba yung mga sinasabi ni George? Oh, this is regarding po dun sa ating question of the heart. Importante nga ba ang basbas o ang boto ng inyong mga magulang sa isang relasyon? I-text nyo kami 0917-1579-927 or i-message nyo sa ating Facebook page at sa ating comment ay dun sa post po natin sa ating Facebook page Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. It is now 9:55. Let me go ahead and play some songs. And on to the second hour na. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang sarap.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon, Kindred Garden, pangako.
1: Ay.
0: Mamahalin kita at mamahalin ko din ang buong pamilya mo. Ay. Ang buong angkan.
1: Kailangan ko kasi yung boto nila. Ganun ba yun?
0: Hindi naman siguro. Pag pinakita mo lang talaga na mahal mo din, di ba? Mahal mo yung anak nila, tsaka mahal mo yung pamangkin nila, mga ito ganyan. Lahat naman siguro pag nakikita nila yun na pinapakita mo kung gaano mo kamahal yung partner mo,
1: nagiging okay naman.
0: Good shot ka na.
1: Yes. Diba? So, tanggap ka naman dun sa family.
0: Yun.
1: Pasok sa banga. O sa...
0: Ayan, tingnan natin yung mga messages ng ating mga sweethearts mula po sa ating text lines. Mula kay 3509. Sabi niya, hello daw to Kong Kong, kay Edo, and Kang Barbero Bonard, nga kamulo ug alot kay Bossing and Toy, while naminaw sa Heart FM. Thank you.
1: Thank you.
0: Thank you.
1: Thank you, thank you. Ito naman si 3002. Oo, mahalaga ang boto ng pamilya sa isang relasyon. Ngunit, hindi ito dapat ang ultimate basis o maging huling desisyon para sa pagmamahalan ninyong dalawa. Ikaw ang makikisama at bubuo ng buhay. Kasama ang partner mo araw-araw, hindi ang pamilya mo. Ang pagsasakripisyo ng isang malusog at tapat na relasyon para lang i-please ang pamilya ay madalas na nagbubunga ng sama ng loob sa huli. Ang boto ng pamilya ay isang malagang gabay at payo. Pero, nasa atin pa din ang desisyon sa huli.
0: Ah,
1: good morning,
0: Heart
1: FM.
0: Sino ba yan? Galing galing yan. Nakay 3002. Walang name, ano?
1: Tinitingnan ko baka
0: naman. Sige, pasend
1: naman
0: nga ng name mo, 3002. Ito naman, mula kay 1120. Ayan, sabi niya, for me, yes, importante ang boto ng pamilya sa isang relasyon. Pero hindi ibig sabihin na dapat ito na ang basihan. Para sa akin po kasi, mahalaga ang approval at blessings ng pamilya. Dahil maari na sila din ang magiging source of support at guidance. Oo nga naman. Simpleng respeto po sa family, lalo na kung seryoso na ang relasyon nyo. Pero tama ang sinabi ni Dr. Hart. Kayong dalawa pa rin ang mas nakakaalam sa pagmamahalan. Compatibility, respeto at kung paano nyo haharapin ang buhay ng magkasama. Kaya para sa akin po, mas mahalaga na ang pamilya ay dapat respetuhin. Pero ang desisyon tungkol sa relasyon ay dapat manggaling pa rin sa dalawang taong nagmamahalan.
1: Ay.
0: Yan. Nagmamahal, 1120.
1: Gusto ko yun.
0: Hi sa'yo.
1: Hello, good morning.
0: Morning.
1: Ang ganda ng thought niya.
0: Oo nga. Ganun pa rin, di ba? Mas mabigat pa rin yung desisyon yung dalawa na kayo na mismo nagmamahalan.
1: At the end of the day. Si Sir Efren Wayan, happy Thursday. Maraming salamat po.
0: Demsoy Robles. Ayan, atong gwapong Migo diha sa may Maramag Bukidnon. Good morning. Good morning sa inyong lahat.
1: Good morning. At ito, magbasa tayo ng ilang thoughts doon sa ating question of the heart through our Facebook post. Maraming mga ano to.
0: Ayan ang ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Nahon, dami din ha.
1: Sabi dito ni Ray Damaula, o si Ray to, o sabi dino, yes, importante na boto sa pamilya or approval kay kung magkinaunsa, walay ma-blame sa inyong relasyon. Aron walay basulay kung dun ay dili pag sinabtanay. Ayan, Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Tisha Eatery, hi Mr. Ryder.
0: Hi. Mondehar Salvo, hi sa'yo. Sabi niya, ano yun, hindi ko alam kung sarili mong masaya ka sa desisyon mo. hindi ko maintindihan. Okay. We'll try to sabotage mamaya. Sige nga, George, ikaw nga.
1: Sabi niya, hindi ko alam kung hindi. Sabi niya, hindi. Kung alam mo, sarili mong masaya ka sa desisyon mo. Tulad ko, at saka, nag-desisyon sa buhay ko ng makatapos ang mga anak ko sa kanya pa.
0: Siguro hindi siya naging pabor.
1: Yes.
0: Kasi gusto nga daw siguro muna niya na makapagtapos muna sa pag-aaral yung anak niya.
1: Oh.
0: sakto din naman.
1: Totoo
0: diba?
1: Naman.
0: Yun na nga sinasabi natin, yung parents at saka yung relatives ay nandyan para maging gabay. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm.
1: Sabi niya, kung alam mo naman yung sa sarili mo na masaya ka sa desisyon mo, hindi daw importante yung boto ng pamilya. Mm-hmm. Basta daw ang gusto niya mag-focus, makapagtapos ang kanyang mga anak sa pataan.
0: Ayun. Oo nga naman. Sige, keep your messages coming. Antay namin yung mga mensahe ninyo. At titingnan natin, babasahin natin lahat yan. Oo. Do text us through our text line 0917-1579-927 and
1: 0961-8924-927.
0: Oras natin, 10:25. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
6: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash, mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, bibitin!
8: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganti Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Forever's not enough nga ba? Sara Jeronimo.
1: And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz.
0: 10:38 na ating oras. Kasama niyo pa rin si George at Dr. Heart dito sa ating programang Music from the Heart. Ang ating pinag-uusapan sa napakagandang Thursday. Ano nga yung ating question of the heart?
1: Importante nga ba yung boto ng pamilya sa isang relasyon?
0: Ayan. Siguro kailangan siguro talaga na kumbaga, walang bigat sa damdamin pag mga
1: ganun
0: eh.
1: Correct.
0: If you are heartily accepted by the parents and relatives of your karelasyon. Diba? Parang ang sarap-sarap. Parang anong tawag dyan? Parang bukas yung pintuan nila para sa'yo.
1: Yes.
0: Parang ganyan. Diba? Kasi actually, George, siguro, no, that's normal na ganun yung nafe-feel ng mga magulang o nung mga relatives. Kasi ka, parang foreign someone ka eh. Foreign body ka na pumapasok dun sa kanilang teritoryo. Parang ganun. Yun na nga lang, dapat ipakita mo, ikaw na nga yung parang stranger na pumasok dun. Pero dapat ipakita mo yung kabutihan ng loob mo.
1: Correct.
0: Diba?
1: Alam mo, nakakilig din ha, na boto sa'yo yung nanay at tatay ng partner mo sa'yo. Nakakilig. Tsaka, di ba, kumari, hi mom.
0: Yung dati ba, boto ba sa'yo?
1: Oo naman, I guess. Wala naman ako narinig doon. Alam mo yung parang...
0: Biglang sakit. Biglang segue ng ibang tanong. Ano?
1: Na hot seat ka na naman. Alam mo yung parang, kunwari, hello po, ganyan. Ma'am, sir, ganyan. Pero as the time goes by, sasabihan ka na, huwag mo na akong tawagin ma'am or sir.
0: Uh-huh.
1: Or tita or tito.
0: Ay, gano'n. So,
1: mama na lang. Hello po, ma. Ganun.
0: Tanggap ka
1: naman. Diba, ibig sabihin lang nun, tanggap ka nila kung ano at kung sino ka.
0: Ayun ang pinaka-importante.
1: Para sa kanilang
0: diba?
1: Ano.
0: Diba? Minsan kasi, George, merong, eto ha, that reality. Reality bites. Ginagawa ng iba, nagpaka-aruniing nun na lang.
1: Correct.
0: Sugarcoat, diba? Hindi na mahirap kasi hindi mo nilalabas kung ano ka talaga. Ano yung tunay na pagkatao mo.
1: Correct. Kailangan pagdating, mo kasing...
0: Oo, pagdating ng panahon, kayo din mahihirapan yan. Kasi true. Lumalabas yung true colors na yan. Diba?
1: Well, ang bait-bait mo ngayon. Kasi ano, para pag ano na kayo, kapag nagkasal na kayo or something,
0: uh-huh.
1: Ay, biglang nagbago.
0: Ay!
1: Biglang naging mainitin ang ulo. Sabi nga,

0: yung iba. Dati hindi ka naman ganyan.
1: Uh-huh.
0: At ngayon ganyan ka. Yun na nga sinasabi natin, consistency is the key.
1: Ay, ganun ba? Bakit pala? Iba pala yung nagger?
0: Iba yung nagger.
1: Yung ba yung nagnanag? Ha?
0: Oo, yun.
1: Akala ko pa naman kasi mabait yung nagnanag.
0: Ano ba yung nagnanag?
1: Mga taong naglalaba, nagpaplansa,
0: diba?
1: Nagluluto, o diba? Naglilinis.
0: Oh,
1: kaya nga tawag doon nagger eh.
0: Ah, akala ko nga ano yun eh. Akala ko Canadian citizen yun eh.
1: Iba yun.
0: Magluto ka na dyan.
1: Magluto ka na dyan.
0: Maglaba ka na dyan.
1: Yan din ano, yan yung explanation sa nagger. Nagger, naglalaba, nagluluto. Oo.
0: Diba?
1: Diba? Nagmamahal sa'yo.
0: Ay,
1: o ano, gusto mo ba sarang ng nagger ngayon?
0: Parang gusto ko na ng nagger. Saan ba mahanap yung nagger na yan? Yung iba kasi ganun yung kanilang way of showing love.
1: Uh-huh.
0: Yung act of service, diba?
1: Ah, diba?
0: Oh, yung parang pinapagaan niya yung buhay mo everyday. Naglilinis. Katuwang mo talaga siya sa bahay.
1: Nagpa-plansya.
0: Nagpa-plansya.
1: Nagpapaligo sa'yo.
0: Ay! Grabe naman yung
1: mag-text. Ito mo na basahin natin yung mga messages mula sa ating text lines.
0: Demsoy, good morning ha. 1919, Miss George, Dr. Hart, happy Thursday. Si ano to? Si Sir, oh yun, si Sir Efren Wayan. Maayong buntag, Sir Efren.
1: Lady M, good morning sa'yo. Sabi niya, para na ako, Dr. Hart and George. Okay ang may basbas o boto ang both sides sa relasyon. Good blessings yun. But, ano yan? May mali yung against ang isang side. Pakitang tao lang pagtalikod mo, sinisiraan ka na. Eh, ako, mahirap yun. Oh, yun ang sinasabi ko, di ba? Yun ang masakit pag sinabi mo sa iyong... Tulungan mo naman ako, George.
0: Binabasa ko din, no?
1: Huwag ka tawa ng tawa dyan.
0: Ang masakit daw pag sinabi mo...
1: Nahihirapan na ako sa kalisod.
0: Sa iyong pares na ayaw kang pakinggan ang paniwalaan. Kailangan yun yung communication. Tama si Lady M.
1: Oh,
0: na talaga, sabi ko nga, iba yung pinapakinggan sa iniintindi. So kailangan hindi lang tayo makinig, kundi intindihin natin kung ano yung gusto nilang ipaabot sa
1: atin. Nag-wonder ako dito kayo, paano ba nakakatek si Lady M? May specialized ba yun?
0: Meron.
1: Ah, okay. Galing naman.
0: Diba? Good morning, Lady M.
1: Good morning sa'yo, Lady M.
0: Miss natin yan si Lady M.
1: Eto naman mula kay... Tiyan ako dyan. 3002, Hazel. Hi sa'yo.
0: Oh, Hazel ng Carla Briggs.
1: Carla Briggs.
0: Siya yung kanina sinabihan ko na mag-message kasi kung anong pangalan niya.
1: Ay, yun ba yun? Yung kanina, Carla.
0: Si Hazel ng Carla Briggs. Oh, shop.
1: Nabaliktad ko.
0: Nabaliktad mo.
1: Hazel pala. Hi sa'yo, Hazel.
0: Hazel Puzon. Good morning. 9021, good morning ha. Morning, Miss G.
1: Mula naman kay 6896, sabi niya, good morning Miss G and Dr. Hart. Para sa akin, yes po, mas mahalaga ang vote ng isang magulang kasi mas malawak ang kanilang karanasan. At nakikita nila ang mga red flags gaya ng kawalan ng respeto o bisyo na madalas ay hindi napapansin ng taong in love. Kasi nga, love is blind nga, di ba? At saka, masaya at magaan ang isang relasyon kung walang humahadlang o kumukontra dito. Shoutout na lang sa taga Mars Laundry. Uy, kapitbahay pala natin to eh. Tapos sa mga Ilaya Carmen ha, kina Richard Ann, kay Chriselle May, and also to Krisha May. Hi po sa inyo.
0: Good morning. 0804, ang Gales family na nakikinig sa atin habang naglalabas si Mommy Elaine. Oh.
1: Ayan.
0: May buntag
1: sa... Kusukusuag tarong nga, Mommy Elaine ha.
0: Diyan sa may Parangay 17, Burgos del Pilar.
1: Iniwalay mo na ba, Mommy Elaine?
0: Ang puti sa
1: de color. Sa de color.
0: Ay, alam na ni Mommy.
1: Oras natin, 10:45. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganda Auto City and 93.7 Heart FM Buginoy. Skylark right there. This wildflower. Ano naalala ko tuloy si ano? Sino nga yun? Si Agwas ba yun?
1: Si Maha.
0: Si Maha.
1: Kalimutan ko yung pangalan niya doon sa...
0: Pamilya Agwas, di ba? Oo, oo, oo.
1: Tingnan natin to.
0: Di ba? Ang galing ng ano niya. Ang galing
1: ay,
0: ng
1: grabe.
0: Niya.
1: Gusto ko yung character niya doon.
0: Pag-portray niya doon.
1: Si Ivy Agwas.
0: Oh, yun na nga, Ivy Agwas. At sabi ko na, Agwas lang yung naalala ko. Eh.
1: Si Ivy Agwas. Yung mga linya niya doon na very, ano eh, very memorable.
0: Talaga naman. Asya.
1: Wildflower, yung kwento kasi ng flower na yan, malala ko lang.
0: Naging wild.
1: Kasi ano yan eh, alam mo yung pollen ng flower na inaano lang ng hangin.
0: Aha.
1: O, tapos yan, siya ang klase ng flower na basta saan man mapadpan.
0: Tumutubo. Ay, ganun.
1: Oo.
0: Nako naman.
1: Ay.
0: Sana mapadpad ka dito.
1: Sana mapadpad ka sa tamang tao. Yun lang yung hiling natin.
0: O, yun ang tama, dapat.
1: No.
0: Yun dapat. Mapadpad sa tamang tao.
1: Correct.
0: Ayun. Asa, meron pa ba? Meron pa mga messages mula sa ating text lines, ha?
1: Yes.
0: May mga nagpapahabol pa.
1: Si Lady M, sabi niya, nabasa na. Yes, Lady M. Nabasa na namin ang iyong mensahe, which is really something to ponder, no? Yung ganong klaseng message. Tsaka kasi yung boto, when it comes to boto, yung ilan, yung mindset nila, Dr. Hart, ay hindi kailangan yan. Kasi yun na nga, yung parang, ay, sus kami, bito ang nasa relasyon. But in respect doon sa magulang at sa pamilya ng partner mo, hindi man sila boto sa'yo, magpakita ka ng magandang, you know, respeto din sa kanila.
0: Alam mo kung hindi boto, buto-buto.
1: Buto-buto. Oh, di ba?
0: Hoy, hi nga pala. Good morning ha, sa mga sweethearts natin at dyan po sa may Famenta Boulevard. Yung isang parang aircon shop ba? Or aircon store? Oh. Hindi, meron dyan sa may Famenta. Ano to ko yung Tele-Air, man?
1: Tele-Air, oh.
0: Ah, yun, oo. Oh, ay po sa inyo, good morning. Lakas-lakas doon ng Heart FM nila.
1: Tsaka sa EE Electrical Shop din. Good morning.
0: Good morning. Alright, oras natin. Meron pa tayong 2 minuto bago sumapit po ang alas 11 ng tanghali. Ayun. Lumabas din siya.
1: Lumabas din.
0: Eto na, alam na natin ibig sabihin yan. Oras na para mamigay tayo ng bigas at ganoon din ang groceries sa ating The Price is Rise Overload. George, paikot tayo ruleta. Kaya-kaya mo yan. Kaya-kaya ng powers mo yan. Lumalaki ng braso mo sa kaiikot ng ruleta.
1: Naging exercise na.
0: Tumigil sa...
1: Dito tayo, Dr. Hart, sa Barangay Kamamanan.
0: Barangay Kamamanan.
1: Kamamanan.
0: Bunit tayo mula po sa Dropbox ng Barangay Kamamanan na kung saan napakarami pong entries. At ganun din daming ibig sabihin yan, pag maraming entries, maraming nakikinig sa Heart FM.
1: And speaking of pakikinig, dyan din si ano ha, sila Mami Amy at si Mayor Miles.
0: Ay, oh.
1: Ay,
0: BBQ Family.
1: BBQ Family. Good morning. At ang aking nabunot mula dyan sa Barangay Kamamanan, I see... Lorna Vismanos, congratulations.
0: Lorna Vismanos. Congratulations sa'yo. Ano ba address niya?
1: Barangay Kamamanan.
0: Barangay Kamamanan lang nakalaga. Oo, ayan, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Claim mo na kagad yung papremyo. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building. That's at Pimenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: Ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where every piso gets more value.
0: A minute before 11 o'clock, final set sa ating programang Music from the Heart. Yan po sa aming pagbabalik ni George right here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Savage Garden, I knew I loved you. Ay, naka sa simula pa lang, alam ko na mahal kita.
1: Hindi pa lang kita nakita.
0: Hindi naman dunggo. Siguro. Siguro pag nakita mo na, doon na siguro diba? Titibok yung puso mo.
1: Oh. Abay, sabi nga sa dreams daw.
0: Oo. You're kasi yung sa'yo naman kasi yung inaanday mo, taga-ibang nation.
1: Imagination.
0: Ah, diba?
1: Kaya ang tagal dumating.
0: Yung ba nakita mo yung ano, nakita mo isang tao, tapos ang na-feel mo, parang kakaibang tibok ng puso mo.
1: Correct.
0: Diba? Yun na yun. I knew. I loved you. Asus!
1: Killing boy.
0: Ayan. Oh, ano na? Mahalaga nga ba boto ng pamilya, George?
1: Ako, yung ito perspective ko lang. Mm-hmm. Para sa akin, importante.
0: Aha.
1: Pero mas importante kayong dalawa din sa relasyon. Mm-hmm. Yung pamilya kasi, di ba sabi nga, sa isang relasyon dapat tatlo kayo.
0: Aha.
1: Ikaw, yung partner mo at ang Panginoon. Yung pamilya mo will be those who
0: pang-apat.
1: Support you. Pwede pang-apat yung sumusuporta sa inyo. Gabayan kayo, hindi didiktahan, hindi rin kayo parang...
0: Ay, gusto ko yun.
1: Paparusahan.
0: Gabayan at hindi diktahan. Ay, ang galing
1: diba?
0: Na.
1: Diktahan, hindi, huwag niyong diktahan yung mga tao kasi we don't know paano nasa puso nila. Ang importante, magabayan natin. Sabi nga ng anong aking yumaong ama, kapag nag-a-advise ka daw sa tao, you don't tell them na ito ang gawin mo.
0: Aha.
1: Kundi ilatag mo kung ano yung mga bagay na maaaring mangyari sa sitwasyon nila at maaaring nilang gawin.
0: Uh-huh.
1: And it's all up to them. It all boils down to the person kung ano ang kanyang gagawin.
0: Parang sinasabi, tiguang naman ka, kabalang ka sa ipuhaton.
1: Basta, parang kung kini mong buhaton, so ganito mangyayari. Kung ito naman yung gagawin mo, ganito mangyayari.
0: Uh-huh.
1: Posible din na ito mangyayari kapag you choose this path.
0: Ilalatag mo lang sa kanila. Diba? Ayun, napakaganda, George. Kadalasan, mga sweethearts, George, no, natatakot lamang yung mga magulang natin para sa kinabukasan ng kanilang anak. No? It all boils down to that. No? Siguro kailangan na siguro pag tayo yung ano, sinasabi mo nga, so you in, bigyan din natin ng mahaba-habang panahon na ikaw ay matanggap.
1: Yes.
0: At ang pinaka-importante, ipakita mo yung kagandahang asal.
1: Yun.
0: Diba?
1: Naniniwala ka ba sa first impression last?
0: Aha.
1: Diba? Kapag yung magulang o yung pamilya, kapag pinakita, I see, ano pala.
0: Naniniwala ako dyan, George, kaya nga iba nagpa-atik-atik na lang para lang dyan sa first impression na yan.

0: bisita, pero oh, sa susunod na bisita, good morning, Dong. Wala yung good morning, di.
1: Ay. Pagsunod na, tinaasan ako ng kilay ng nanay, matataasan ko din siya ng kilay.
0: Oh, yung ganon. Oh, di ba?
1: Ako, wag naman ganyan. Pakita natin yung respeto natin.
0: Correct.
1: Kung ano yung respeto na pinapakita natin sa taong minamahal natin, ganon din sana ang respeto ang ibibigay natin dun sa kanyang mga mahal sa buhay din. Yes. Wala na tayong oras. Tayo po'y magpapaalam na. Si George makakasama niyo uli mamaya.
0: Oh, mamaya. Alam na hanggang alas 3 sa Dear Heart. Uy, kita-kita na.
1: Alright. Maraming salamat ha, sa mga nag-text, nagpadala na kanila mga messages. Napakahabang mga messages. Oo. Na sara, salamat for that. Ha. Talagang in-explain talaga nila. Di ba?
0: Yes,
1: kung ano
0: yes.
1: Yung stand nila. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, mga taxi drivers, bus drivers, na patuloy na nakikinig sa Heart FM. Good morning po sa inyo lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programa, Music from the Heart. Again, this has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatiling nakatutok sa inyong Heart FM. Reliving your song. It's actually a family affair, yung ating relasyon.
0: Yes, totoo yan. Oh.
1: Abaalam na po kami. Take good care. Ingat kayo lagi. Always remember, we heart you.

0: 32 minutes after 11 o'clock. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Time Check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And that was Unique Salonga with Sino. Oh, good thing for him. Nakabalik na siya sa kanyang banda, ha? Yung Four of Spades. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Shout out po sa mga nagbabiyahe nating mga sweethearts natin ngayon, ha? Especially yung papuntang Iligan. O, yun doon na pala sa Iligan, ha? O, shout out natin si Menard Tismo, si LV Lawingas or Laingas, kay Mayor Miles. O, sama pala si Mayor Miles, ha? At saka si Eva Salada, si Samuel Musqueda, Lilian Susosco, and hi din kay Emma Arbon Signoron. And of course kay Lola Amy, happy listening po sa inyo, ha? At saka, oh, sana makabili kayo ng pasalubong, ha, para sa inyong pamilya. Sarap-sarap, ang daming mga delicacies dyan sa Iligan, ha. And hi din kay Paring Demsoy. Good morning to you, Paring Demsoy. Mami Lynn Gales, as always, ang Gales family. Talagang nakaglued na yung radio sets nila sa Heart FM. Maraming salamat. Kaya mahal na mahal namin itong pamilya to, ha. Kay Sir Nicholas Gales, happy listening sa inyo, sir. And batiin din natin ang ating mga drivers na wad-wad na. At, sakay ta karong adlaw, ha. Oh, basta ampo lang. Tabangan lag ampo. Sa mga puti nga drivers diag o mga green nga drivers, diba, peace lang. Adin kay Rosalyn, sabi niya, it's a bad weather today. Makulimlim ang kalangitan. Nako, ang sarap naman dyan sa bukid nun, ha. Shoutout once again sa ating mga sweethearts dyan sa may Maramag bukid nun. Especially dyan sa may Maramag Terminal, ha. Yung mga kainan dyan, naka-Heart FM sila. Maraming salamat po. At siya, oras natin, 11:34 na. Padayong down with more music. Of course, tumutok hanggang alauna. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga

0: ang karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
1: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Hey, it's midday.
3: Feel your heart
0: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 11:46 ang oras natin, sweethearts. And we're still doing the first hour ng ating programang Heartbeats. Diba? Parang nakakalito ha. Heartbeats, basta tandaan lang natin, Heartbeats, basta sa paniudto at saka yung panihapon, Heartlines, diba? Oh, mamaya ang gabi ha, kita-kits tayo muli ha, Heartlines. At tawag kayo, huwag kayong mahiya para at least mag-greet nyo yung mga mahal nyo sa buhay on air, right? Happy, happy listening sa ating sweethearts ngayon dyan sa may kugman. And of course, sa lahat ng ating mga truck drivers natin ha, yung mga nagpahinga muna. Oh, tsaka tiglungag nila of course. Oh, diretso na katong ilang tawag dyan, yung kanilang mga truck helper. Kadalasan sa mga truck helper natin, mga poging-pogi ha. Sila yung mga chick magnet. Happy, happy listening din sa ating Kabanday Boys at may Kabanday Machine Shop. Of course, di natin makalimutan yung pangalang Yuri. Siya yung pinaka-cute dyan. Happy, happy listening po sa inyo ha. At syempre naman ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Claveria, Misamis Oriental. Dito din sa may Villanueva, ang Gabas Family. Hello po sa inyong lahat. At saka dito naman po sa may bandang Opol. Of course, andyan yung paborito nating sweetheart dyan ha, si Sir Efren Oayan. Wala may pabor-pabor, pero love-love natin yan si Sir Efren ha, di ba? Sabi pa nga ni Jason, Sir Efren, ang laki-laki mo na. Sultian natin ka, sir, ha, kung asan na nakuha, sir, ha. Hi then kay Ma'am Vivian, of course, sa lahat ng mga kasamahan niyo dyan, ha. Si Cathy, si Nanay, si Ding. Shoutout po sa inyong lahat. At dito naman sa may El Salvador, happy, happy listening. Si Gina is dyan pa sa may Luyong Bonbon. Happy, happy listening to you, Gina. At yung mga kumakain na mga sweethearts natin dyan sa may Shrimp Alley. Happy, happy listening sa imo. Kay Ma'am Rose Baranda, shoutout sa imo, ma'am. 11:48 ang oras natin, Charlie Puth. I'll be playing music from him, of course, song titled One Call Away. Right after the short break, tumuto always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice, Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
7: Overload? Tama!
3: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload.
7: Overload!
3: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload.
7: Marami ang mananalo, araw-araw.
3: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
8: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 101.7 Heart FM News Update.
1: Kinumpirma ng Communist Party of the Philippines North Central Mindanao Region o CPPNCMR ang pagkamatay ng apat itong kadre kasunod ng inkwentro sa Barangay Bakingking Esperanza, Agusan del Sur. Kabilang sa mga nasawi, si Julia Cagadas Lastimosa na kilala umano sa alias na Karida, kasama si Nakamaki, Kakikoy at Kadoydoy. Sa inilabas na payag ng grupo, inilarawan si Karida bilang isa sa kanilang mga leader sa rehiyon na nagsisimula maging aktibo noong unang bahagi ng dekada 1988. Ayon pa sa CPPNCMR, nagmula si Cagadas Lastimosa sa hanay ng mga manggagawa sa Bugo, Cagayan de Oro City, at naging organisador umano ng kabataan, manggagawa, maralitang tagalungsod at mga magsasaka bago naging opisyal ng New People's Army UNPA. Nakilala rin umano siya sa mga alias na Karida sa Misamis Oriental, Katoyang sa Agusan del Norte at Kakayoka sa Bukidnon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 12:15 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. Final hour na po ng programang Heartbeat. Sa mga kumakain ngayon dyan, enjoy your hungit-hungit. Ang sarap-sarap pa rin ng ulam natin ngayon, di ba? Parang second day lang, galing ng sahod. Yung mga nakakuha ng mga komisyon, well, good for you. Shoutout nga pala sa mga ahente natin, ha? Oh, di ba? Tuloy-tuloy na ang saya hanggang December. Oh, grabing benta nila. Yung mga nagbebenta ng mga bahay at lupa, yung mga real estate agents natin, di ba? Basta, diba, open-minded lang. Happy listening sa ating sweethearts dyan sa may kamamanan, ha. Ito, pabati si Ma'am Rosa Landres Macha. Hi sa kanyang BFF na si Ma'am Amy Balumadres, kay Wilma Jessie Pabuad Madonna and Child Hospital, at saka sa Olandres family, Timbal family, Macha and Alcolea family, Carpio and Balumadres family. Shout out sa inyo. And happy listening din sa ating mga taxi drivers once again. Ang green at saka yung puti. Sabi dito, GSM Green Taxi, nakikinig sa atin ngayon, ha. Peace na tayo sa mga white. Ang inabuhi, rapo daw kung nagyapon, di ba? It's coming from Staten Abarrientos. Shout out to you, sir. Mayong unto, Joseph Ranara. Ugma na tayo magmunggo, sep. Asa tong bukos, Joseph. Sabay na tabalik, Sef, ha? Anyway, happy listening din sa ating mga sweethearts kumakain diyan sa may Scarlett Nicole Eatery at saka sa may Tisha Eatery. Unahan ko na. Shoutout din kay sa'yo, Mr. Driver, ha? Oh, wala na, naunahan na, oh. At saka si Mami Gemma Popos. Happy listening dyan po sa may Zone 10 Upper Carmen. And of course, Mommy Marilyn, happy listening. Daming mommy natin dito, ha. 12:17 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Stay around for more dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:32 ang oras natin, sweethearts. And the time check brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-load, daming pabonus DBTin. Shout out sa ating mga sweethearts kayo na nasa beach, ha. Sana all, grabe. Weekdays nagpadagat ako, sana meron tayong time para mag di ba, aliw-aliw during weekdays. Isang napakahalagang power yan, especially yung mga nag-work at home lang, ha, di ba? Tamang-tamang labas din. Shout out sa ating mga nanay na nasa bahay pa rin. Ako, yung iba is relax kasi yung iba namang estudyante natin is nagsa-sem break daw, ha. Oh. At saka yung mga naka-online classes ngayon, shout out po sa inyong lahat. Sana handa na yung pang-merienda mamaya, ha, mga mami natin. Hi nga pala sa ating mga sweethearts dyan sa may Mahogany section, sa may Carmen Market. Shoutout po sa inyong lahat kay Ma'am Nanette Raniego, sa mga kasamahan niya dyan. Maayong pagpaniud to sa inyo, Marifel! Maayong pagpaniud to sa inyo, Marifel. And also kay Rainier. Dyan po sa may Limkit Kai, ha, sa mga kasamahan niya dyan. Nakikinig sila dito sa Heart FM while busy sa trabaho. Salamat, ha. Nasa background nyo kami, ha. Kami na bahala sa music para at least pampawala po ng antok. Sabayan mo na lang ng kape para at least tuloy-tuloy. Especially yung mga wad-wad nating mga drivers natin ngayon, ha. Mga HPG natin, shoutout po sa inyong lahat. Anyway, oras natin 12:33. Ako'y magbabalik pa with more music. Of course, hanggang alauna tayo. Kasama niyo Harvey Stone sa programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
6: Kaplano ka ba mag-abroad o mukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka, ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan, ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
7: Hey, it's midday.
1: Feel your heart
7: with Heartbeats.

0: 12:46 ang oras natin, sweethearts! And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening! Dyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen, Tisha Idri! And hi once again kay Mr. Ryder. And request na ng kanta ng Jamie Miller. Pa-play natin mamaya ha, kay George ha. George na bahala dyan. Happy, happy listening din kay Mami Elaine Gales and Sir Nicholas Gales, Gales family. Always nakikinig dito sa Heart FM, araw-araw yan, oras-oras, minu-minuto. Maraming salamat po sa iyo ha. And also kay Mami Gemma Popos and kay Ma'am Rosa Olandres Macha. Happy, happy listening din sa imo. At yung ating mga biyaheng Orozco minibus ngayon. Shoutout po, driver nilang si Lee. Oh, happy, happy listening ha. Siyempre naman ang ating mga pasahero. Happy, happy listening sa inyo. Yung mga biyahe din nating mga jeepney ha, papunta dito sa Tuyok-Tuyok lang sa province of Visayas Oriental. Oh, maraming salamat din at naka-Heart FM na kayo ha. Happy, happy listening din dyan sa may Kimaya Hasaan. Oh, tama ba? Oh, happy, happy listening sa inyo dyan ha. And happy, happy listening din dito sa ating mga sweethearts sa may Barangay Bayabas. Happy, happy listening kay Rona. Nako, Rona, ang sarap talaga ng Japanese cake mo ha. Parang may naalala akong kaibigan ko mula sa Japan. Si, ano ba yung pangalan niya? Oh, nakalimutan ko. Nagbagong buhay na yun ha. Oh, galing Japan yan. Napakasikat dun sa Japan. Si, basta, mamaya na lang siguro. Naalala ko. Mamaya, sasabihin ko, alas 7 dun sa programa nating Heartlines. Kaya... Abangan nyo mamaya ha, pangalan ng kaibigan ko from Japan. Anyway, oras natin, 12:48. Eto na ang ating pamimigay again ng bigas at grocery items. Umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng ating bigas. At dito tayo huminto sa may... Barangay Consolacion. Bunot na tayo dito. Winner natin galing dyan sa may District 2 ng Barangay Consolacion. Congratulations ha kay Marlene Uba. Marlene Uba ng District 2 ng Barangay Consolacion. Winner ka po ng bigas at grocery items. Pakikuha na, dalian mo. Punta ka na dito sa aming stasyon. Located tayo sa 5th floor FICO Admin Building. Dito po sa may Vamenta. O Elia Carmen. Huwag kalimutan ng ID ha. Ang Heart FM, the prices rise overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises where every piso gets more value. 12:49 oras natin. Tutok for more music. Dito pa rin sa ating programang Heart Meets. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na diabetes, high blood og sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa Makabuhay!
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
6: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
6: Overload. Tama.
2: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
0: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Burgundy Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 131. What a beautiful song from Martin Rivera, and which actually may cover din ito si Asia Songbird Regine Velasquez. Ay, kamusta naman? Medyo ma malamig. Sabi na eh. Oo, nakikita ko medyo landong nasa labas. Agay, perfect kayo mga love songs ni mo, George. I know, let me embrace you then through them. Hanggang alas 3 po tayo ng hapon ha. This is Dear Heart. Kasama si George. Hi to 2745 Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen, CDO. Antisha Eatery, naikinig sa atin. Oh, chances be there. I like that song. Thank you, Rai. Sige, try kong play. May nakalimutan ka. Oh, hindi ka nag... Ay, ito pala. Kakabasa ko lang. Hi sa'yo pala kay Mr. Ryder. Oh, hindi mawawala yan. Hi din kay Ate Rosalina Les Lavistre. Yeah, it's weather. The bed weather. Oh nga, no. Maying hapon, maying hapon. Kay Ate Marifel, di kito ahes. Nagang salamat sa iyong pakikinig lagi, ha. Kung may pabati ka, kung may gusto kang i-shoutout and request, why not? You know the drill. You can text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin sa mga online, sa mga nakikinig sa atin through our application, ang Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Go ahead, follow, like, and share. And message, of course. 1:33 now. Magbabalik. Siyempre, magbabalik ako. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 146. And you know, when it comes to carpenters, we really can't help but to really be in awe sa kanilang mga songs. And one of which is I Won't Last a Day Without You. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Day after day.
0: Still with me. Sa malam, tawag din malandungon. Malandungon a Thursday afternoon. It's the 17th of September. And 99 days till Christmas. Grabe naman. Almost, or yeah, 3 months. Yun na lang yung hihantayin natin. Nako. Ang handa-handa na tayo. Medyo paspas ang panahon. Baka makalawa. Magising tayo. Bispiras na. Magising tayo. Pasko na. O 2027 na. Anyways, we're slowing some things. At we are gonna be together till 3. Sama ng mga love songs natin dito. Hi muna sa mga sweethearts natin na nakikinig lagi sa Pearl Traveler's Garage, CDO Ceramic Coating. Hi to Sir Bernard, Sir Marlon, si Jasper, and si Lodi Lia. Hello kay Sir Ron, ha? Hi, Sir Ron. Good afternoon. At si 2375. Oh, sige, babasahin ko yung message mo. Greet ko sa akong mga anak na si Natalie, CJ, Charles, Steven. Nga nag-school, greet po dahil ko sa akong self na naglaba. Laban lang taani, ah. Single father para sa mga anak that, thanks Ate George. More power, I got you. Hopefully mabasa ni mo. Oh, para mawala akong kalaay, coming from Jujing Pagara of Kibangay, Lantapan, Bukidnon. Thank you sa inyo laging pakikinig. Buyag-buyag. That's why, yes, I know you really need this. Hindi lang kayo, ako din. Kailangan natin itong ma-relax. Kailangan natin mag, you know, some things that will make you ponder some things. Diba? Para hindi tayo ngarag sa buhay. Oh, 0917-15-79927 at 0961-8924927. Better save those digits for you to text me and message me too sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City. 1:48 now. On to my second hour. Just keep it right here. Only right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, or patro Malaysia City. Dugay-dugay na akong gibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Pumunta akong igunod nga, ginuot-undoy ko kung sa akong angay. Tumarong na pagpasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi niyo pumabutas yun. Kung kamoy na ay, gipamati, parehas ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray, makatamag sa atin.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Second hour ng ating programang Dear Heart. Mukhang uulan talaga. Sana naman hindi masyado malakas. Okay, si Tandingan giving us a question.
1: Dalawa kayo.
0: Mahal ko, mahal ako. Isa yan sa pinaka mahirap sagutin. Kasi when you are in that situation, parang tinatanong ka lang din, gusto mo ba yung parang inuuna mo bang sarili mo dahil gusto mo yung taong mahal ka? O ikaw ba ay parang nagpapakabantir at gusto mo yung taong mahal mo? Diba? It's the other side of the coin. But, naku, natanong na din to sa ating Music from the Heart Daddy eh. And marami tayong naging comments with this. Ang punto kasi, mahal eh. Oh, nandun tayo sa word na mahal. Yun yung common denominator nila. Alam nyo yung common denominator? Naririnig na natin yan. Simula pa kahapon. Oh, yun lang yung ano nila eh. Yun lang yung parang catch eh. It's love. Kaya mahirap pumili. Ha, KZ, mahirap talaga. Beautiful song. 1699, belated happy birthday sa Seb the Manager na si Ma'am Jocelyn Cheche Penlosa from Sir Glycerio. Yan. Thank you po sa pakikinig. I miss you too. Thank you, thank you. May nga po, George, shout out ko sa mga kasamahan ko sa Orozco Minibus. 29, sa driver na si Ibanez. Sa pao na si Roxanne. At sa bus number 21, sa driver na si Abahero at si Clam na pao ng bus number 21. Dagang salamat po sa inyong pakikinig. Mag-ingat sa biyahe. Ha? Mino lang ta sa heart. Don't worry, mga weather updates, I'll give you that later, ha? Mag-check-check ako kung ano ba yung mga forecast para makaready din somehow. Hi din kay Jujing Pagara ng Kibangay, Lantapan, Bukidnon. Dagang salamat sa pakikinig. Hi sa iyong mga anak, ha, na si Natalie CJ, Charles Steven, na nasa school. Oh, mag-ingat po. Dagang salamat. God bless you too. Sige, I'll try to play your requested song. 0917-15-79927 at 0961-8924-927. Those are our text lines for you to reach me and ang ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 218, magbabalik ako, Kenny Rogers, and many more will be with us. You better stick right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: This is Virginia Romano, 71 years old. Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
3: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule. May buhay sa makabuhay.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon, Michael Roth. Ang sarap naman naranahin ng isang Michael Roth. And that song was brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus DBT. Hi to Mami Marilyn Gonzalez. Hi, my sweetie precious gem. Gusto ko yan. Sabi niya, when there's no getting over that rainbow, when my smallest dreams won't come true, I can take all the madness the world has to give. But I won't last a day without you. Ay, naku. Napaka-Rin Carpenter si Mami. Maraming salamat, Mami Marilyn. Mo. Ingat ka. 0478, shout out ko sa mga green GSM taxi drivers. Labi na sa ilan top 1 drivers sa Pilipinas na si John Ray Alarma, aka Captain Chick Boy. Gikan sa iyang side chick na driver si G-Man, nga taga Ilaya Carmen. Hello po, magandang hapon sa lahat mga solid taxi drivers natin. Mapag-green, mapa-white, mapa-blue, basta. Lahat ng kulay. Nagang salamat for always listening to Heart. And of course, kung wala ka pang entry ha, sa ating The Price is Rise Overload, naku, mag-uwi ka na bigas at grocery. Gusto mo yun? Oh, diba? After mo magbiyahe, punta ka dito, uwi mo yung bigas at grocery kay Mrs. Simple lang, pangalan. Pangalan mo, pangalan ng taxi mo, at ng iyong contact number. That's all we need. Ha, kaya i-text nyo yan sa mga text lines natin. Oh, 6115 George pa request. Sige, I'll try to play that. Yeah, I'll try. Thank you sa inyong pakikinig. Ha. Sino nga to? Gusto kong makilala to. Thank you so much ha. Maraming salamat sa iyong compliment. Ayan. Hi din kay 6896. Shout out ko sa Mars Laundry Hub. Diyan sa may Ilaya Carmen. Sa Salusod Family and Velarde Family. Hala siya. I'll be giving away ito. Sinasabi ko sa'yo, baka ikaw nga yung susunod nating winner. If you have an entry, you better stay tuned. Then I'll be giving away blessings and more love songs. Dito lang sa Pinapakinggan. Kami po ang Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash.
5: For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, dibitin!
7: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, Iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na ilain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
11: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 247. I just don't wanna be lonely. Yun naman talaga yung ating ano, sigaw ng mga puso natin. Ayaw natin maging malungkot. O kaya naman, oh, you're stuck with me till 3 para hindi ka malungkot dyan. Dito po sa ating programang Dear Heart. Ngayong Webes. Ang bilis nung bukas, Biyernes na. Naku. Daming plans for the weekend. Ah, kasi kakasweldo lang eh. Mayaman. Ayan, 6127. Shout out to Arabella and to Oro United Swim Club. Thanks po and more power. Hi, Arabella. Arabella's Pastries. Diyan po sa Maipunan. Thank you sa inyong pakikinig. 1419, shout out sa bagong miyembro ng Ace Queen Fabricator, si RJ Silgas from Zone 6, Marlag, Kanituan. Welcome. Welcome sa family. O, oh, diba? 1378 naman, shout out sa mga taga City Assessors Office sa Quezon. May nami George, si Temple, si Bibi, si Janet, si Amor, si Bijin, si Albert, si Michael, si June Abs, si June Val. Salamat sa beautiful music. Ah, sige, I'll try po to play that song. Thank you sa inyong pakikinig, ha? And the greetings coming from Mom Ninette Leonardo. Dagang salamat. Abay, bago ang lahat. Ayan na, diba? It's now a blessing time dito po sa ating The Price is Rise Overload. Paikot tayo, ruleta. Ay, eto na siya. Oh, spin, let's go. Oh, yung mga winners na hindi pa nag-claim. Uy, thank you nga pala sa mga nag-claim, ha? Oo, grabe. Grabe yung claiming natin ngayon. Hi, and punta ka dito. Ayan, si... si Sir Ben ng Kitola Taxi, Joved Ragas ng Barangay Bonbon, Lorna Vesmanos ng Barangay Kamamanan, si Marlene Uba, oh, yung winner ni Harvey kanina mula sa District 2, Barangay Consolacion. At ngayon, nandito po tayo bubunot. Ayan ang ating ruleta ay napatigil. Saan? Sa Barangay Bonbon. Barangay Bonbon. Ah, nabunot na nga. Sino sa Barangay Bonbon? Ang kanyang address ay mula sa Zone 6, Barangay Bonbon. Congratulations sa iyo. Ikaw ang ating winner, Armel Harlata. Armel Harlata ng Barangay Bonbon Zone 6. Congratulations. Come on down. Bring your ID. 14 days to claim your prize. At dito mo lang yan makiklaim, ha? O, sa 5th floor FICO Admin Building. Dito po yan located sa Vamenta Boulevard, Ilaya Street, Carmen. At dito yan katabi ng West City Central School. O, dito lang yan. Tapos hangat gamay, makikita mo yung signage ng heart. O, para di ka mawala. Yung blue na building, o, yun po yung FICO Admin. Ha, magkita-kita tayo dito. At ang ating The Prices Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 250 now. I'll be back sa aking final set. Dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Umarap sa Cagayan de Oro City Council ang mga opisyal ng Land Transportation Franchising Regulatory Board Region 10 o LTFRB 10 upang ipaliwanag ang pagpasok ng mga green GSM taxi sa lungsod. Ayon kay LTFRB 10 Assistant Regional Director Muhammad Hajam Sarip, ang mga naturang taxi ay nasa Cagayan de Oro para sa reflection at mapping at wala pa umanong otorisasyon upang magsakay ng mga pasahero. Gayunman, nakatanggap umano ng mga ulat ang konseho na may ilang green GSM taxi ng namamasahero sa lungsod. Iginiit ng City Council na sakaling payagan ng operasyon ng mga green taxi, kailangan itong sumunod sa mga kinakailangang permit, pagbabayad ng buwis at iba pang ordinansa at regulasyon ng lungsod. Nilinaw din ng konseho na probationary authority pa lamang umano ang ipinagkaloob sa mga naturang sasakyan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: room, girl.
1: 92.7 Thunder FM का गया दे और सिटी 93.7 Thunder FM के डॉन वी गेट 19 मिनट्स डाउन 3 o'clock शाम के दंग हाँ पून आयो भाई कहाँ पूछे तनान Welcome aboard. This is the program Heart Afternoon Drive. It's very beautiful Thursday. At 17 na po sa buwan ng Setyembre. Ang bilis ng araw, ano? Ang bilis ng pagpapalit ng oras. Kainang umaga, parang kagigising lang natin. Ngayon, hapon na naman. Ano ba naman yan? Ang bilis ng pagdami ng uban ng tao talaga. Kamusta po ang lahat? Siyempre, maganda ang sikat ng araw. Hindi ganun katindi ang init. A little cloudy. Pero, paminsan-minsan, umaambon-ambon ha. Ay kumpiyansa bay. Ang mga sweetheart, ay kumpiyansa. Paglalabas ng bahay, magdala po kayo ng inyong mga payong, ng inyong mga caps. Protection against rain ha. Bigla na lang bububuhos ang ulan. Alright, Jason Steele, ang inyong kapiling hanggang alas 5. Dali na, dabutin ninyo mga telepono at text muna ako ha. Tapos tutukan na po ako at enjoy ang ating mga music until 5. Ay, commercial break muna tayo sa glad. Magbabalik tayo with more. Masarap na pag may merienda sa inyo dyan. Masarap na tugtugan din naman ang aking ibibigay para sa inyo. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: Heart 92.7.
3: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
4: Kevin Enterprises.
3: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
7: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
8: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Magkasintahan sa takas ng bundok, nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup.
1: FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Poquinon. Looney, that's pala isipan. Actually, kasama nyo si Arthur Neri. Diba? 3 o'clock. Oras na natin sa atin ng Fresca Tuna. Go, go, go sa Suni, 27 pesos. SRP lang. Isang maayong hapon. Pwede ba, ano to, mangarap by Laika G? Okay, sige, we'll try. Alright, magandang hapon sa inyo. Pa-wash out na lang sa lahat ng mga nangangarap na sumakses. Ano to? Saan galing to? Kay close sa management sa taas. Ano to? Oh, whatever. Sige, magandang hapon. Whatever ka tuloy. Maraming salamat po. Hey, magandang hapon din. Teka muna ha. I-shout out natin sina Brother Demsoy Robles. Thank you so much for listening. Eddie Kinia, magandang hapon din. Thank you so much. At lahat ng mga drivers natin, hawak-hawak ang kanilang mga manibela. Siyempre naman, o hapon na naman. Teka muna. Nakapagmariyada na ba lahat ng mga drivers natin? Kung hindi pa, alam ko medyo nagre-reklamo na. Oh, yung mga chan-chan natin, ang atong mga sikmura, di ba? So malamang, merienda na ang hanap niyan. Ha, gumarahin muna ng konti. Park muna ng konti. Tapos magmerienda na. Itag eatery niya. Itag bakery. Ang lahat ng ri. Hanapin nyo na. Bakery, eatery. Abangan natin yung draw para sa ating bugas at grocery sweethearts. Magre-re-announce din ako ng mga pangalan ng mga winners, ha? Abangan po ninyo yan. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. May kapon sa tanan. Patuloy pa rin kayo nakikinig dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.
2: This is Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: This is Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital, ang finding na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agin ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus, sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood sugar. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag, udto, pagkagabi, so capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
5: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM, Cagayan de Oro City, 93.700 FM, looking on 47 minutes after 3 o'clock. Then Sabrina Carpenter for you with espresso. Aha, talking about kape, ano? Naalala ko tuloy kape. Salamat ang mga magkakape dyan. Magandang hapon po sa inyo. Yung mga nagkakape na. Ako, bago ako pumasok, nagkape muna ako. And that's the reason why medyo ginakulba-kulbaan ko gamay ba? Kasi hindi man ako sanay magkape talaga. Pero ewan ko ba, siguro kasi makulimlim ang panahon, eh parang napaibig ako, napagusto ako ng magkape. Hindi naman talaga ako sanay sa kape. Alam mo yun, ganun pala epekto nun. Parang nakadalawang kape na yata ako. Nako, talaga naman. Parang ninenervous kayo, wala namang dahilan. Diba? Nakulba gamay, bakit kaya wala namang dahilan? Ay, nako. Anyway, sige, magandang hapon po sa mga nagkakape dyan. Sanay naman yata ngayon sa kape. Sige, masarap na may ano dyan, ano, may pan. Tapos isasaw-saw mo, tuslo ni mo ang pan sa kape. Alami, abay. Ang Pilipino talaga daw ang pinakamalinis kumain ng pan. Tandaan niyo po yan. Of all the people, ayan, sa mundo, Pilipino ang pinakamalinis kumain ng tinapay o ng pan. Alam niyo kung bakit? Hinuhugasan muna bago kumain. Natuslo sa kape bago kainin. Magandang hapon, Jason. Shoutout sa mga taga ANZ Fire Extinguisher Training na matatagpuan po dyan sa may NHA Phase 1 Kauswagan. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat, ANZ Fire Extinguisher. Kamusta po kayo lahat dyan? Thank you. Hi! Ano to? Magandang hapon din sa Green GSM Taxi Drivers, labi na sa among top 1 drivers sa Pilipinas, si John Ray Alarma, a.k.a. Captain Chickboy. Ayan, gikan sa iyang sidekick na driver, G-Man, nga taga Ilayang Carmen. Magandang hapon! Maraming salamat. Ha. Ingin na po ninyo mga kauban ba? O, na mag-hard FM din sila. Sumali kayo sa ating The Price is Rise Overload. Oh, para habang nagmamaneho kayo ng inyong Green GSM Taxi, iba yung nag-aabang kayo na manalo. Diba? Ng bugas at saka ng groceries. Shout out sa Mars Laundry Hub, sa Ilayang Carmen, sa Salusid Family, and Bilarde Family. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Oy, Vincent Octubre, nakakuha na ba ito ng bugas at saka groceries si Vincent? Teka lang ha, check ko nga yung listahan natin. Ay, hindi pa rin, Vincent Octubre, ng Raptor Taxi Analog. O, nakadaugag bugas at groceries, pumunta ka dito. Alright, commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Abangan, andro natin mamaya ng konti lang. Ha, stand by lamang mga sweethearts, panatiling nang ikinig. Padayon ha, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

Heart FM.

0: 93.7 Thunder FM ka gyan dior city 93.7 Thunder FM ko on get 14 minutes after 4 o'clock time check brought to you by Playtime Entertainment Born for Happiness. That's Jung Kook for you with 3D. Last and final hour na the program at this maula pa rin. Cloudy pa rin, ano? Parang kanina medyo lumiwanag pero ngayon balik na naman tayo sa medyo tagom-tagom. Pero okay lang yan. Maganda naman yung sa maganda naman sa feeling yung ganitong malamig-lamig ng konti, ano? Not totally malamig, pero okay-okay na to kaysa naman sobrang init. Dati alas 4 ng hapon, matindi pa yung ano, yung alisangan nating na nararamdaman. Pero ngayon, okay-okay na. Pero, nako, prone tayo sa sipon at ubo, ha, yung mga ganitong panahon. Yung pabago-bago, yung ngayon ay matindi ang sikat ng araw, tapos ugma, cloudy naman, tapos medyo bugnaw-bugnaw. Nako po, yung ating ubo at sipon, lalo yung mga tsikiting natin, ano? O, yan, pinapaalala ko sa inyo na painumin sila na maraming-maraming tubig palagi. Kailangan nila na maraming fluid sa katawan. Kahit tayo, mga matatanda, kailangan din natin yun. Diba? O, ito na. Siyempre, sa oras na ito, sa last hour na ito, ito na po mangyayari yung ating last draw. Siyempre pa na mananalo pa rin ng bugas ng grocery. Sa mga natin lahat dyan, mga sweethearts. Isang magandang hapon muna. I-shoutout natin ang mga nakikinig pa sa atin dito sa may bahagi ng Lapasan. Si Ate Pel, ha? Magandang hapon sa inyo. Shoutout daw sa isa ka-member ng Turok Botoy na magpapakasal na. Ay, magpapasakal na pala. Magpapakasal na este, magpapakasal na ugma puhon. Hugot na ba ang bakos diha? Hugot na kaayo, oy. Magandang hapon mo. Congratulations ha, sa tropa natin na member ng Turok Botoy. Efren Huayan, magandang hapon din. Maraming salamat. Si Ma'am Roseline Nieles Lavistre, magandang hapon po sa inyo. Thank you so much for listening. Sana'y maganda ang inyong mga hapon dyan kung nasaan man kayong lugar ngayon. Well, obviously, ano, nandiyan sa may bahagi ng bukid nun yan. Ano pa talaga siya ng picture eh? Saan po ba lugar yan? Thank you so much. Alright, 16 after 4 o'clock. Still will be ako pa rin si Jason Steele, ha? Hanggang alas 5 ng hapon. Mga sweethearts, manatili nang ikinig, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM ka gyan the other city 93.7 FM bugi don cup of Joffrey with Bulldog 31 minutes now 4 o'clock. That song is brought to you by Fresca Tuna. Go go go Sasuri 27 pesos SRP lang. Magandang hapon muna, shoutout sa especially daw sa Manzano Compound, sabay Bulwa, Kilay Brothers, maraming salamat Marmans, maraming salamat po sa inyo ha. Sabi ni Ma'am Roseline, tinigulang na daw ba sa mahilig na sa kape? Whatever, kape-kape, kailan medyo ng kape. Pero not too much ha. Ako medyo nag-ano nga ako eh. Kulba-kulbaan ko gamay ba? I don't know why. Maybe hindi lang talaga ako sanay sa kami. Tatay Nicolas Galas, Mami Elaine, all the way from Barangay 17, Burgos del Pilar. Marami salamat po sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. Oras natin, oy, 4:31 na! Silipin muna natin, sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin! Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin!
0: Nasa ligin natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, mayang hapon!
2: Mayang hapon din sa inyo, Jason. Mayang hapon si Charles. Kanina, galing tayong Bulwa. Yung papasok at palabas ng Bulwa Highway, Jason, may kalawagan pa naman. Nagarating tayo ng Patag. Diretso-diretso tayo hanggang nakadating ng Carmen. Maluwag pa rin ang Patag, Jason. Maliban na lang galing kang Patag, Jason, kumanan ka, papunta ka ng Bilyarin. Ako po, mahaba na po ang pila dyan sa Bilyarin, Jason. Kaya kung may ibang daan, umiwas na po dyan. Diretso-diretso tayo, Jason, hanggang nakarating tayo ng Jimilina Street. Papunta po ng Carmen Market. May kalawagan pa naman. Hanggang diretso-diretso tayo, Jason, hanggang nakarating tayo ng J.R. Borja Bridge. Maluwag pa rin ang J.R. Borja Bridge kasi patay ang ilaw, Jason. Tapos may RTA naman na kaman doon. Maluwag pa po ang J.R. Borja Street hanggang nakarating tayo ng Kogon, banda ng Kogon, Jason. Maluwag pa. Hanggang nakabalik tayo ulit, Jason. Papunta po ng J.R. Borja. Dito ngayon ako, Jason, sa banda po ng Corrales. Corrales Avenue. May kalawagan pa naman dito sa ngayon, Jason, yung Corrales Avenue.
0: Ayon, sige, maraming salamat ha. Ingatan ng iyong pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Ayan ang litig sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ngayon. Nagpasadang group nyo si Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa ATF Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 FM ka gaya the aur city 93.7 FM bugin on weekend 444 it is 444. Oh, sakto-sakto. Sa lahat ng mga sweethearts natin, ha? Yung mga tipong nag-aabang kanina pa. Eto na! Huwag na natin patagalin pa to. Grasya bang inihintay nyo? Eto na yung grasya, oh. Oras na para mabigay tayo ng bugas at ng groceries. O, paminaw! Ay, magdadraw na tayo, ha? Aroleta. Select. Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Kauswagan! Mga taga-Kauswagan, paminaw, puno tayo ng isa. Ang nakasulat ay NHA Kauswagan. Ang pangalan, Raymond Burlat. Raymond Burlat. NHA Kauswagan, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Ganon din si Armel Burlat.

0: 92.7 Thunder FM kagaya di oras siri ka 93.7 Thunder FM Bukidnon. Hey, that's hinahanap ng puso. Apat na minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. And time for me to bounce. Maraming salamat. Hoy, atabayanan nyo mamaya ha at around 7 PM si Harvey Stone para sa ating hardlines ha. Para po sa ating mga shoutoutan na live. Kung gusto mo makapag-shoutout ng live, eh mamaya mangyayari yan. Ha? Kaya naman ipunin nyo na yung mga greetings ninyo. Tapos ibuhos nyo yan mamaya kay Harvey Stone. Magbabalik ako bukas, alas 6 umaga hanggang alas 9 sa panibago na ng mga edisyon ng ating Hard Morning Drive. I'll be with you guys again. Okay? Ugma. Samantala, pwede nyo pong i-follow pa rin ako ha? Oh, please lang. Oh, sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page ay Jason Space Hard FM. That's Jason Space Hard FM. My name is Jason Steele. 4 minuto bago sumabit ang alas 5. Hoy, 99 days na lang. Pasko na.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Enjoy the rest of your Thursday afternoon. Gabi na sa ano? Hindi na lang, gabi na. Manatiling nangikinig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shen Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gi kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gi pa check up. Wala man gi pauli sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghila kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart FM time. It is now 5:46.
2: Heart 92.7.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old. Nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlong masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Shock in the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7.
7: This is Heart 92.7.
8: This is Heart.

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6:03.
1: Heart FM News Update.
2: Arestado ang dalawang lalaki matapos makumpiska ang tinatayang 1.88 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa sinaguang buy-bust operation sa Prop 4E, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Hinilalang mga suspect sa kanilang mga alias na Allen, 28 anyos, at itinuturing na high-value individual at Pretty Boy, 34 years old. Ayon sa mga otoridad, nasa 160 grams ng hinihinalang shabu ang nakumpiska mula sa mga suspect na may standard drug price o SDP na 1.88 million pesos. Na-recover din ang buy-bus money at iba pang ebidensya. Inihahanda na ang pagsampa ng kaso laban sa dalawang suspect dahil sa umano'y paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:31.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nabunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mamatay ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Every time you look at me, I blush.
1: 32.7 Hot FM Cagayan, Dior, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10 minutes after 7 o'clock. Maying gabi, istanan! Oy, maying gabi, diya sa imo, ha? Welcome po sa ating programang Heartlines. Siyempre, Harvey Stone here. Samahan niyo ako hanggang alas 9. Mag-enjoy tayo tonight. Kahit di masyadong masarap yung ulam natin, basta may music dito sa Heart FM. Nako, enjoy na enjoy po tayo, ha? And para po sa inyong mga pabate, greet mo yung mga mahal niyo sa buhay on air. 0971-579-927 0961-8924-927. Tawag na! This is Heart FM.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

Hearts at kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 CDO and 93.7 Heart FM Bugidon. Kumusta po? Kumusta po yung Thursday natin? Yung mga kakauwi lang, nasa bahay na. Kumusta po? Ano bang nangyari dun sa opisida? Oh, ano ba yung mga latest na mga minamari test niyo dyan sa opisina niyo, ha? Yun naman talaga yung nagbibigay sa atin ng excitement. Oh, especially sa mga workplace, ha. Hindi talaga mawala yung mga politics sa politics na yan. At saka, alam nyo. But anyway, ang importante is naging open-minded kayo, ha. Kahit ikaw na yung mga tinitira dyan, at least okay pa lang. Okay pa rin, di ba? Always keep your cool. Diba? Sabi nga nila, sabi ng uncle ko, Uncle Fern, ha, basta hitsuraan, di gina matablan, diba? Happy listening nga pala, ha, sa ating mga sweethearts ngayon, dyan sa may NMMZ, sa lahat ng mga medical workers nila, and of course, yung mga doctors, at mga SGD nila, yung mga nasa emergency, ha, happy listening. Duty ba ngayon si Uncle Fern? At saka, hi na din kay Mommy Faith. Ang ating mga sweethearts dyan sa may Villa Mar Subdivision. Bye-bye, George. Pauwi na si George. Grabe si Giorgio. sa may Villa Mar Subdivision, ha? Happy listening po sa inyong lahat. Especially sa Manga Family at saka Revilla Family. Araw-araw din yan sila nakikinig sa Heart FM. Kahit nakalalaro sila ng Bicol Ball, naka-Heart FM pa rin, di ba? Kaya always panalo sila. Happy listening din sa ating mga sweethearts kayo na, speaking of Bicol Ball, yung mga naglalaro na ngayon, ang dami ng mga Bicol Ball natin, sing dami ng mga coffee shop natin dito sa CDO. Yan po, kadami ng Bicol Ball, di ba? Sana tuloy-tuloy na yung mga wellness natin at saka yung mga, ano ba yun? Basta, alam ni Irene yan. Everything you do, di ba Irene? Ay din kay Sarah of Upper Nazareth. Siyempre naman si Beth. Maayong-maayong pagpaminaw sa imo, Beth, ha? Ay na din kay Kuya Buds. Kita ko si Kuya Buds kanina, ha? Parang bumibili yata yun ng karne pang suba. Wala tantas imbitasyon, ani. Ay din kay Doc Glenz. At saka kay Doc Fudge. Ay kay Ina, kay Samsam, and also kay Jib Jib. Of course, ang ating mga sweethearts dyan. Dyan lang sa unahan, ha. Minglanilla Cebu. Nagkikinig sila araw-araw dito sa Heart FM. Sabi mo na kanina, na-stuck daw sila sa traffic. But anyway, they're enjoying our music dito sa Heart FM. Maraming salamat, ha. Mas nasanay na sila dito makikinig sa CDO, di ba? Pero may oras natin, 7:31, para po sa inyong mga pabate. Tawag lang 0917-1579-927, 0961-8924-927. Here's now a song from Skustically with Kalimutan Ka. And this song's brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ito po ang programa nating Heartlines, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Heart 92.7.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, yung agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertik yung bahuang. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ako, nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na iginom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

7:45 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartline. Siyempre, dito lang yan sa Heart FM 92.7 CDO and 93.7 Heart FM Bukidnon. Kumusta po ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon? Ako, malamig na for sure, di ba? Ang sarap ng matulog. Ang sarap ng kayakap mo, ang yung unan. O, kung wala kang kayakap ngayong gabi, unan na lang muna, di ba? Oh, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan. So may Maramag, Manyag, Maramag, Demsoy! Nakauwi na ba si Demsoy? Oh, diritso uli balay Demsoy ha, kay magluto pa ka. Tarungag yung luto para makakaon yun ang tanan. Happy listening din sa ating sweethearts dyan sa may Bulua. Happy listening kay Mar Manzano. And of course, sa Manzano Compound. Shout out po sa inyong lahat ng ating mga sweethearts.

0: Richards ngayon dyan sa may buluwang talipapa. At oh, nakikinig pa yata ngayon sila ni Ate Chaha at saka kay Kuya Tollet. Bukas na naman, magluluto na naman sa kanilang eatery dyan ha. Tracy's Eatery, happy happy listening po sa inyong lahat. At batiin natin ng happy happy listening din si Mommy Aline Gales at sino pa to? Oh, may nag-message dito ha. Happy happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Luyong Bonbon ha. Si Gina Ravidas, happy happy listening po sa inyo. Hi kay Francine and happy happy listening din kay Arabella. At syempre ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Ipunan ha, sa may Bloomingdale. Ate Carla, patuloy lang sa pagkembot Ate Carla ha, kasama ang inyong mga kazumba dyan, yung mga Zumba mommies natin. Happy happy listening po sa inyong lahat. O siya, gusto yung tumawag? 0917-159-927-0961-8924-927-747 po. Magbabalik ako with more music. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises,
0: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa, una mani oy.
6: Unsa, una mani oy.
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload!
8: Overload? Tama!
3: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload!
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: This is Heart 92.7.
10: Heart,
9: Cagayan de Oro.

FM plays the tune of the Christmas season.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the hour 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:15 ng oras natin, sweethearts. Sa mga napapasayaw ngayon ha, oh, para lang sa'yo ang giling-giling ko. For sure kung nakikinig si Kuya Noel ngayon, napapasayaw na naman to, di ba? At saka ito rin yung paborito po ni Uncle Fern ha, dyan po sa may William R. Subdivision. Happy happy listening sa ating sweethearts ngayon dyan sa may Opol. At of course kay Sir Efren Wayan ha. Wayan family, good evening po sa inyong lahat. Si Marifel, happy happy listening sa inyong Marifel. Ano ba yung ulam natin ngayon, Marifel? Kumusta po? Tsaka yung mga sweethearts natin ngayon na papauwi pa ng bukid nun ha, dyan po sa may Agora Terminal. Happy happy listening po sa inyong lahat ha. Ano ba yung mga bus na sinasakyan nyo? For sure, naka Heart FM yan. Yung Pabama, yung Rural Transit, at of course yung Super 5 Transport ha. Dito naman sa bandang west, yung papuntang Pagadian, yung papunta pang Zamboanga, at saka sa Iligan City ha. Shoutout po sa inyong lahat. 24 hours po yung buses natin. Pero parang may cut-off yata, di ba? Hindi ko pa naka-experience yan. Hi din po sa ating mga taxi. Ano mang kulay ng taxi mo, basta peace lang tayong lahat, ha? Mapag-green man yan o mapaputi, di ba? Yung importante is meron tayong maidalang pera sa ating pamilya. Especially yung mga drivers na meron ng mga college student, di ba? Doble kayod talaga. Pagka-uwi sa bahay, doble kayod pa rin, di ba? Especially kung pag-uli sa balay, naligo na. Bagong washing ang unit. Happy happy listening once again sa inyo. Green GSM and of course ang ating mga taxi drivers natin. Alta Dua ang ating iputada. At saka yung ating mga Limkit Kai boys natin ha. Dito din may Gatoda ha. Oh, happy happy listening po sa inyong lahat. 8:18 ng oras natin. Don't forget, kung gusto nyong tumawag at bumati on air, ito pa yung numbers natin, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. 8:18 ng oras natin. Padayon daw with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Mida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-sitiskan ko, na sila'y nakita. Nadun ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kag niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Tanaminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Shut in the heart!
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

0: Gaga. Shit.
1: A31 abong oras natin, sweethearts. At kayo ay nagtutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. Sa ating programang Heartlines Thursday evening and bukas Biyernes na po. Nako, ano na naman kaya yung plano natin to start off the weekend? Diba? Kung parang kapoy kayo Monday to Friday ni mo, well, chance mo na, or you have the right to unwind tomorrow, ha? Huwag lang kalimutan, magyaya, pwede kami dyan. O, oh, diba? San tayo bukas, Uncle Fern? Ulala daw. Happy happy listening sa inyo, ha? Kay Sara of Upper Nazareth. Oh, ngayon na, mangutang ako dyan sa tindahan ni Sara. Shoutout sa imo, Sara, ha? Hi din po sa ating mga green GSM taxi drivers. And of course, especially daw sa ilang top 1 drivers sa Pilipinas. Grabe, top 1 yun. Si John Ray Alarma, aka Captain Chick Boy. Ayun pala. Yan palang reason, ha? Baka, bakit naging top 1 driver sa Pilipinas, ha? Pala, pangalan pala, Chick Boy pala, ha? Anyway, maayong gabi sa mo, John Ray Alarma, ha? At saka yung mga kasamahan mo, mga green GSM taxi drivers na nakikinig dito sa Heart FM, maraming salamat din. And of course, para din magtampo ang ating mga kagayhaan group, grab drivers, mga TNBS drivers natin, at syempre ang ating mga taxi drivers, ha? Yung puti. Oh, karimitan yung mga videos yun, eh. Happy happy listening po sa inyong lahat. Maraming salamat, ha. Anyway, 8:33 ang oras natin, sweethearts. Padayon down with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Nakaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cadlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. E limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 8:44 ang oras natin, sweethearts. At kayo'y nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Final break na po sa ating programang Heartline. Siyempre, Thursday ngayon, bukas, another edition na naman po sa ating mga programa, ha. At saka bangan nyo bukas yung sa Music from the Heart. Oh, Kinky Friday na, ha. Ako! Enjoy na naman yung programa natin sa umaga. It's gonna be with George and Dr. Heart. Alas 9 hanggang alas 11 po yan. At saka susundan naman ng programa natin sa paniudlo, ang Heartbeats. Happy listening at saka welcome back. Oh, nakauwi na pala yung mga bakasyonista natin, ha. Lola Amy, shout out to you. Oh, nadalit ko na, ha? Wala na si Clark dito. Other than kay Mayor Miles, hello Mayor Miles, na-miss ka na namin, ha. Kailan yung balik mo dito? Pumupunta ka lang dito pag may birthday, di ba? Kahit walang birthday, punta ka dito. Ano din po, and happy listening. Ating mga sweethearts dyan po sa may Ipunan. Once again, happy listening sa Regency Ipunan. And of course, dyan sa may Shrimp Alley, happy listening. And shout out din kay Arabella, nakikinig sila sa atin ngayon. I'll try to play your song later, ha. Abangan mo. Happy listening po sa inyong lahat. At saka, congratulations na ba kay Arabella? Winner na ba dun sa swimming competition sa Iligan? Kung wala pa, good luck na lang, ha. Good luck. Wishing you all the luck. At anyway, para sa inyong mga pabate, ha, pwede pa tayong magpapasok ng lucky or yung caller. Wala namang pamimigay ng tickets ngayon, ha. Lucky caller. Tawag lang 0917-157-9927, 0961-8924-927. Gusto yung bumate, ha. 8:46 na po. Magbabalik ako with music from Bruno Mars. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: 8:57 ang oras natin, sweethearts. And kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartline, syempre on the Thursday evening. Kasama niyo Harvey Stone. Sana nag-enjoy kayo sa mga music natin tonight, ha? But before I'll play you our last song, meron na tayong standby caller. Nasa linya natin ngayon. Tanungin natin, anong pangalan? Hello, mayong gabi sa imo.
1: Hello, mayong gabi.
0: Hoy, mayong gabi. Kisa ni, grabe, pa-cute magkagtingo. Kisa ni palihog.
1: Si Sarah ng Afer na Sarah.
0: Uy, Sarah! Kumusta imo mga kaso, Sarah? Okay lang. Anyway, Sarah, batiin mo na yung mga gusto mong batiin, Sarah. Go ahead.
1: I would like to say to all my friends, like, Irene, Tumanda, and Beth.
0: All my Tam-tam. Friends? Dalawa lang yung friends mo? Ang dami.
1: Maraming sila, pero nakakalimutan ko ng mga pangalan nila. Yun ang naalala ko eh.
0: Batiin mo nga yung lahat ng FB friends mo para at least
1: na masaya. Ay, ilan na yun?
0: 2.1 million followers. Grabe naman.
1: And also to all my mga HPG ba yan? O HPG ba yan? Sina Noel na, no? Na Kuya Noel. So, kaya Tagalog ba yun?
0: Nakalimutan mo na.
1: Yung matatlong HPG natin. Ay, so all of you, ano, sino ba yung mga, ano na yan, si Clarky. Ay, miss you, Clarky.
0: Anyway, maraming sa pagtawag, salamat sa pagtawag, Sarah. Ano ba yung gusto mong request, Sarah? Gunung gusto mo yung pa-play ko sa'yo tonight?
1: Postong Legal by
0: Jericho Rosales. Alright, sure, I'll play that for you, ha? At saka, one last question. You're welcome. One last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM.
0: Alright, thank you so much. Good night. Bye-bye.
1: Good night.
0: Bye-bye. Anyway, friends, mga sweethearts natin, saka mga heartinians natin na maraming salamat. Samahan niyo ako muli bukas, 11 to 1, para po sa programa nating Heartbeats. Of course, during lunchtime po, ha, your favorite lunchtime show dito sa radyo. And of course, sa gabi naman, ito yung ginagawa natin, yung Heartline. Tsaka meron kayong time bukas para tumawag. Tawag lang. 0917-1579927 at 0961-8924-927. Siya, uwi na tayo, ha? Ingat tayo sa daan. Don't forget to pray before leaving the building. Ay, congratulations nga pala kay Arabella, ha? Grabe. Winner siya, ha? Ano ba yun? Gold medalist, 100 meters butterfly. Tama ba yun? Last Saturday, dyan po sa Iligan. Oh, grabe to si Arabella, ha? Maraming salamat din sa kanyang mommy for always tuning in dito sa Heart FM. Alright, here's now a song from Jericho Rosales with Pusong Ligaw. Playing right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Have a great evening, everyone! God bless! Amping kanunay! Bye!

0: Heart FM time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM time. It is now 2:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 5:18.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
0: This is Heart 92.7.
2: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabastog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Ay sa EXL Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:31. This time check is brought to you by Virginia Hotdog.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
3: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
3: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
4: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
5: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita.
7: Heart FM Balita.
6: 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon.
7: Heart FM Balita.
6: Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao.
8: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga,
6: Lunes hanggang Biyernes.
7: Heart FM Balita.
6: Pagbabalita ng diretso. Serpisyong may puso.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Nila intinado, puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibating nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyon, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati, pareha sa ako ang interindyon. Dangot lang mo sa makabuhay, kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
3: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, we get 11 minutes after 6 o'clock. Isang napakaagang umaga. Napakaagang umaga. So, isang napakagandang umaga po sa inyo lahat. Brand new day today, Aaron of Friday. Weekend na naman, halos pala. Aba, prelude tayo para sa ating napakagandang weekend. Ano pa nga ba? September 18, 2026. Yan ang ating bench, ha? Parang nangangalahati na lang. Paskalahati na talaga. Ang buwan ng Setyembre, ano? Ay, napifeel na talaga natin. Ano, mapalapit na kapaskuhan. 98 days na lamang! Pasko na, mga sweethearts! Of course, my name is Jason, Jason Steele. Hanggang alas 9 ng umaga, magkakasama-sama at magkapiling. Ano ba ang inyong plano ngayon? Ay, teka muna! Mga marami kang gagawin, mga marami kang pupuntahan, may mga appointments ka. Kailangan bumangon tayo na maaga. Teka muna! Baka naman may estudyante kang aasikasuhin. Baka may estudyante kang kailangang ipag-prepare ng kanilang mga kakainin, susuotin. At siyempre pa, papaliguan. Ay, magandang umaga sa iyo. Auntie, mama, nanay, good morning. Isama na rin natin. Ito, sa papaliguan si tatay. Ay, papaliguan. Oo, sa mga mag-aasikaso. Itong si uncle. Magandang umaga. Yung mga nag-aasikaso natin, mga daddy dyan. Magandang morning po sa inyo. Tapos may load ka dyan. Text mo naman ako. Dali na, 0961-8924-927. Again, at 0961-8924-927. We got 13 minutes after 6 o'clock. Commercial break muna tayo saglit, ha? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga sweethearts. Padayon lang sa magpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad ug mokitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia gikan sa pagsugod nga estudyante. Ayaw na paglangay, pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: The best variety of music all day. Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Dari 2.700 FM Cagayan de Oro City. Dari 3.700 FM Mukidon. Hey, we got 30 down 6 o'clock. Oras at isa atin ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Hey, that's Juan Carlos for you with Ere. Wow, magandang umaga po. Marami na namang napapaganda sa mga oras na ito. Yung mga tipong sige, pampaganda, pampakondisyon ng bawat umaga. Singalong muna tayo, maganda yan ha. Sa mga vocal cords natin, napapractice tayo. Actually, yung pagyaw-yaw sa buntag, maganda rin yan kasi vocalization niya.
1: Lahat ng mamahal.
0: Okay, pansinin mo, lahat ng mga nanay natin ang gagaling kumanta. Diba? Magaganda ang mga boses ng mga nanay natin, ng mga auntie natin. Alam niyo kung bakit? Palagi nagbo-vocalize yan. Tuwing umaga. Yaw-yaw din, hey! Yaw-yaw dito. Sige, yaw-yaw kada bundang. O, diba? Gumanda yung boses. Pakantahin mo yan. Talaga naman. Magandang morning! Joke lamang, magandang umaga po. Yan po yung alarm clock natin, yung mga auntie natin. Kung hindi dahil sa kanila, at hindi dahil kay nanay, hindi tayo magigising kaagad-agad. O, diba? Pag yaw-yaw ni nanay, mga katulo, sunod-sunod, basta kay. Gising agad eh. Diba? Sa una, kakamot-kamot pa sa ulo. Pero pag gaya na, pangatlo na, ay di na. Puntag na! Magandang umaga, Ate Fel, all the way from Lapasan. Maraming sinamad sa amin niya. Good morning, Jason. Ready na ang breakfast. Aga kasi, may lakad. Okay, magandang morning po sa inyo. Amping ha, sa inyo pong lakad. Sumakay po kayo. Huwag niyo lakarin ha. Maka malayo-layo yung lugar eh. Ha, sumakay kayo. O, sumakay kayo po ha. Magandang morning po sa inyo. Maraming salamat. Natatawa lang natin si Ate Fel. Siyempre, maaga gumising yan eh. Magkape-kape, kaon-kaon, di ba? Magandang umaga, Galas Family! Ang kamulo na Minaw, samtang nagkape. Magandang umaga. Thank you so much. Ang kita, Tatay Nicolas. Tatay Nicolas, good morning, Pogi. Ayan o, tama na sa atin yan eh. Siyempre, magandang umaga. Kay Mami Elaine, guwapa. Magandang umaga po. Kay Ate Lilil, magandang umaga. Kina Jeline, kay Glenn, thank you so much for listening. Mga taga Burgos del Pilar, mga buntag. Hoy, mga taga Konsolasyon, magandang umaga sa inyo, ha? Oo, sa pamilya ni Ate Tisay, ang Cortez family. You know, magandang umaga po sa inyo. Sina nanay, ha? Magandang morning. Maraming salamat po sa inyo pakikinig. Sana'y maganda naman ang inyong mga buntag, ha? Sa lahat ng mga nakikinig na ng Hard FM, sige lang, padayon lang sa magpaminaw, ha? Para naman ay ma-enjoy natin ang ating umaga. Kasi naman, yung paborito natin news, sigurado mapapakinggan mo na. Si Arabella karon na nag-prepare na for school. Magandang umaga, Arabella. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, ha? Congratulations. Nagkaroon siya ng gold medal sa 100 meters butterfly last Saturday. Congratulations. Yun, no? Sandali muna. Aba, ito muna, pakinggan nyo, ha? Guys, alam nyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako, tahilig talaga akong kumain ay talagang favorite ko na talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, alaking sauce at yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap. Sarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This is promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026. Saglit lang ha, mag-commercial break muna tayo. Magbabalik tayo with more. Stand by, mga sweethearts.
2: Heart 92.7.
3: Nangita

92.7 FM ka gyan the Aurora City 93.7 FM ki 9:645. Good morning muna, isang magandang umaga. Shoutout natin ang mga sumusunod aga gumising ha. Ipaka nagbubukas na mga tindahan sa mga oras na ito. Lahat po ng mga sari-sari stores, good morning! Dulot na saan ang mga ballpen karon? Hindi pa, no? Kasi parang a 15, 16, 17. Tatlong araw pa lamang mula nang sumweldo, ha? Pero teka muna. Ano na tayo? Reality check. Iba nga, nagpalista ba ng mga nakaraang linggo? Eh, nagbayad ba nung a 15 na? Nung araw na ng sweldo? Reality check din tayo, ha? Teka muna. Assessment muna tayo ng ating mga sarili. Niyagi ka magtindahan? Niyagi ba ka dito sa may pinagkautangan mo? kung hindi, abay, teka muna. May buntag! Kunsa? Baka meron pa natira. Bigyan mo naman. Magbawas ka man na ng utang doon. Di ba? Para at least maka-utro ka. Pagsapit ng mga 20, 25 na naman. Malamang, ha? Kailanganin mo na naman yan. Kailangan meron na namang dulot ang mga ballpen, ha? Sa mga notebook ng tindahan. Eh baka mamaya, maubusan ng tinta kapag ikaw na. Eh hindi ka kasi nagbabayad ng utang. Diba? Magandang umaga! Taas kamot ang mga nagbayad na! Yon, very good! Yung mga di pa nagbayad, dead ba? Magandang umaga! 46 minutes after 6 o'clock! Eto na, mamimigay na tayo ng grasya ngayong umaga. Napakaaga na mag-grasya nito. Puno na agad tayo. Saan ruleta? Saan area ba tayo? Saan ruleta? Saan drop box? Piliin mo na ruleta. Let's go! Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Hala Bayabas! Ang mga taga Bayabas, paminaw! Paminaw, paminaw, nasan yung drop box ng Bayabas? Aba, puno tayong isa! Ang nakasulat ay Bayabas! Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Bayabas, Cristita Tadio. Cristita Tadio ng Bayabas, congratulations sa kadaog ng bugas at groceries. Ang hinadali, magdala kag ID, dali. I-claim mo na ang iyong pampremyo. Samantala, mag-re-announce ako ng ilan pang mga pangalan. Pila na lang ni Kabuok, oh. Ito yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bugas at groceries, ha. Ito

The best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM. Heart FM.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
6: Overload? Tama.
2: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: Can you feel my heart?
9: This is
10: 92.7.
9: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
11: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
12: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal. 44% ng mga Pilipino kumpiyansa magiging pata sa paglilitis ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
13: House Prosecutor Terry Lidon, isa sa pinatawan ng show cause order ng Senate Impeachment Court.
12: Sa balitang national para ng inflation rate sa 2027, posibleng bumilis na sa excise tax na planong ipataw sa mga sweetened beverages, alcohol at tobacco products.
13: Headline naman sa ating balitang lokal, mahigit sa 700 na polis ng PRO 10 nakabalik ng ligtas mula sa barm.
12: Sa balitang lokal pa rin, mas mabigat na parusa sa mga kolorum na sasakyan ay sinusulong sa CDO.
13: At paglaki ng negosyo at pamumuhunan, inaasahang bibilis sa Northern Mindanao at Caraga.
12: Samantala, 300 metrong road, 300 meter road sa Talisayan, Misamis Oriental, isa sa ilalim naman sa rehabilitasyon.
13: At headline sa ating balitang Bukidnon, 600,000 eclipse assistance ipinagkaloob sa 10 dating rebelde sa Bukidnon.
12: Grade 12 student nasawi naman matapos ang insidente sa paaralan sa Valencia City.
13: At balita Bukidnon pa rin, Manolo Fortich LGU at 52nd Engineer Brigade pinalakas ang kooperasyon sa disaster response.
12: Pati naman balitang Mindanao, fire incident sa Davao City tumaas ng 47.8%.
13: At headlines ating balitang international, nasawi sa gumuhong gusali sa Gaza City, nadagdagan pa.
12: Sa balitang international pa rin, Strait of Hormuz, kontrolado pa rin ng US.
13: At sa ating balita pampalakasan, na PBA nanindigan sa suporta sa Gilas, Pilipinas.
12: At sa ating showbiz balita, Carlos Yulo na isang pribadong kasal kay Chloe San Jose.
11: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
12: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Good morning, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, Setyembre 18, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department. Sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
13: Nel R. Shaga.
12: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
9: Hard FM, Balitang Nasyonal.
12: Aras natin, 22 minuto makalipas ang gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Karamihan ng mga Pilipino ay kumpiyansang makatatanggap ng patas sa paglilitis si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Batay sa pinakahuling survey ng social weather stations, 44% ng Filipino adults ang naniniwala magiging patas ang paglilitis sa ICC. 27 ang may kaunting kumpiyansa, habang 29% naman ang di makapagpasya. Lumabas din sa pag-aaral na Mindanao ang may pinakamataas sa antas sa mga Pilipinong sumusubaybay sa mga kaso laban sa dating Pangulo sa na mayroong 24%. Gayunman, naitala rin ang pinakamababang antas ng kumpiyansa sa patas sa paglilitis sa Mindanao sa plus 3 net confidence kumpara naman sa plus 27 sa Balance Luzon na may pinaka-counting respondents na sumusubaybay sa kaso.
13: Sa iyo rin naman na balita, kinumpirma ng House Prosecution Panel na isa si Prosecutor Terry Ridon sa mga pinatawa ng show cause order ng Senate Impeachment Court dahil sa posibleng paglabag sa sub judice rule. Sa press conference, sinabi ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Ajong na bukod kay Ridon, may isa pang miyembro ng private prosecutors ang nakatanggap ng show cause order. Aniya, hindi pa nababasa ng prosecution ang detalye ng show cause order at pag-uusapan pa nila ang kanilang susunod na hakbang. Pinuna naman ni Ajong ang mabagal na aksyon ng impeachment court sa mga pahayag na inilalabas online at maging sa publiko ni Vice President Sara Duterte. Aniya kung susuriin ang mga pahayag ng prosecution panel, wala pa silang nababanggit o natatalakay sa takbo ng paglilitis. Malayo aniya ito kay VP Sara na dapat ay magtakda ng pantay na pamantayan sa lahat hinggil sa pagtalima sa sub-judice rule.
9: Hard FM, balita!
12: Para sa atin, 7:24 na nagmamadaling umaga, samantala pangulisanin ng ating balitang nasyonal. Posibleng magdulot naman ang pagbilis sa inflation rate sa 2027 ng excise tax na planong ipataw sa mga sweetened beverages, alcohol at tobacco products. Batay sa pag-aaral ng China Bank Research, parang itulak ng mga panukala pagtaas ng buwis ng Department of Finance ang inflation sa 4.2%. Batay lamang sa unang yugto ng epekto nito at maaaring umabot sa 4.5% kapag isinama ang posibleng ikalawang yugto. Kung mangyayari ito, lalabas sa 3% target ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang inflation rate ng bansa, maging sa 2-4% tolerance band dito. Gayunman, mas mababa pa rin ito sa 5.4% projection ng BSP para sa susunod na taon.
9: Hard FM, balita!
12: Oras natin, alas 7:25 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po at inyong inatunghayan ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
9: Hard FM, balitang lokal.
12: Sa ating balitang lokal, nakabalik ng ligtas at kompleto sa Northern Mindanao ang 101 police personnel na Police Regional Police Office 10 o PRO 10 matapos tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa sinagawang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ay kay Police Major Joan Navarro, nagabagsalita ng PRO 10, walang naitalang insidente na kinasangkutan ng kanilang mga tauhan bago, habang at matapos ang halalan. Samantala, nakadagda naman bumalik sa kanilang mga himpilan at assignment ng mga pulis kapag natanggap na ang direktiba mula naman sa kanilang regional director at sa ProBar. Samantala, sinabi ni Navarro na bibigyan ng pagkilala ang mga pulis sa personnel bilang pagkilala sa kanilang serbisyo at sakripisyo, kabilang na ang paglayo muna sa kanilang mga pamilya upang matiyak ang seguridad at mapanatili ang kapayapaan sa panahon ng halalan.
13: Sa iwalay naman na balita, isinusulong sa Cagayan de Oro City ang pagpapatupad ng mas mabigat na multa at parusa laban sa mga kolorom na sasakyan na target maisakatuparan pagsapit ng Oktubre. Sinabi ni Councilor Eric Salcedo, Chairperson ng Committee on Public Utilities, na kinakailangang higpitan ang mga hakbang laban sa mga iligal na namamasada dahil nakadaragdag umano ang mga ito sa pagsisikip ng trapiko sa lungsod. Ayon kay Salcedo, pinag-aaralan pa sa committee level ang pag-amienda sa city ordinance na sumasaklaw sa mga kulurum, kabilang ang sidecar, baw-baw at motorela. Iminumungkahi rin ang pag-impound sa mga sasakyang mapapatunayang walang kaukulang prangkisa o illegal na namamasada. Layunin na panukalang amyenda na mapalakas ang pagpapatupad ng mga regulasyon sa pampublikong transportasyon at makatulong sa pagresolba sa problema sa trapiko sa Cagayan de Oro City.
12: Oras natin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Inaasahang mas bibilis pa ang pagpasok ng mga negosyo at pamumuhunan sa Northern Mindanao at karaga kasunod ang patuloy na pagbaba ng bilan ng mga armadong miyembro ng New People's Army o NPA sa rehiyon. Ayon sa 4th Infantry Division, nasa 10 na lamang ang mga natitirang miyembro ng NPA na patuloy na tinutugis naman ang militar. Samantala, sinabi naman ng 4ID na nakatutok ang kanilang operasyon sa walang o sa walong natitirang rebelde sa Gingog at Claveria. Habang ang dalawang nakatakas sa Agusan del Sur naman ay tinuturing ng mga ordinaryong kriminal. Ayon kay Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, tagapagsalita ng 4ID, malaki umano ang naging epekto sa moral ng grupo ang pagkamatay ng kanilang leader na si Julia Cagadas o alias Careda. Inaasa na makatutulong ang pagpasok ng mga negosyo sa paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente sa mga dating conflict affected areas.
13: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, isa sa ilalim sa rehabilitasyon ng 300-meter road na nagugugnay sa Purukuno, Barangay Tagbukbok at Barangay Magkarila sa bayan ng Talisayan. Isinisulong ng pamaang panlalabigan ng Misamis Oriental ang proyekto upang mapahusay ang kondisyon ng kalsada at mapadali ang pagbiyahe ng mga residente, magsasaka at iba pang motorista. Mahalagang naturang ruta sa mga komunidad dahil ginagamit ito sa pagdala ng mga produktong agrikultural, pagpunta sa mga pangunahing serbisyo at pagbiyahe patungo sa sentro ng bayan. Layunin ng mga naturang proyekto na mapalakas ang koneksyon ng mga barangay at magkaroon ng mas maayos na akses sa mga residente sa mga serbisyo at oportunidad pang kabuhayan.
12: Oras natin, alas 7:30 eksakto ng nagmamadaling umaga. Samantala, ay nyo pong natungayan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubupo ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Sa ating pagbabalik, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ang mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula pa sa ibang parte ng Mindanao, mga balita mula sa Bayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
5: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Heart 92.7.
10: In 5 meters, turn direct.
14: Ha? Asa ko no?
15: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash.
16: For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
17: GCash! Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, bibitin.
18: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
19: Kevin Enterprises.
18: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
20: Where every piso gets more value.
5: 92.7. This is Heart 92.7.
21: 92.7.
5: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM
19: Balitang Bukidnon.
12: Para sa ating ngayon, 31 minuto makalipas ay gabito na nagbabadaling kumaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakasubaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
19: Heart FM Balita.
12: Live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM sa Calacan, Bukidnon. Tayo po'y napapakinggan loud and clear via Heart FM 93.7.
19: Heart FM Balita.
12: Kayo din dito po sa ating lungsod ng Cagayan de Oro. Tayo po'y loud and clear din na napapakinggan via Heart FM 92.7.
19: Heart FM Balita.
12: Samantala sa mga naka-online, live pa rin po tayong napapanood sa pamamagitan naman ng ating Facebook Live. Sa ating pong dalawang Facebook pages yan, makikita ha. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
19: Heart FM Balita.
12: Samantala dito naman sa ating live sa lahat po ng mga nanonood ngayon, maaari po bang pakishare ng video ito? At maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento dito ha, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga greetings o shoutouts. At yan po ibabasahin natin sa ulihan sa bandang dulo po ng ating balitaan.
19: Heart FM Balita.
12: Itama inyong mga orasan, alas 7.33 sa nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
19: Heart FM Balita.
12: Kabuang 600,000 pesos na tulong pinansyal ay pinagkaloob ng Department of the Interior and Local Government o DILG Bukidnon sa 10 dating miyembro ng rebelding grupo sa ilalim naman ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ito yung tinatawag na ECLIP. Kabilang sa natanggap ng mga beneficiaryo ang immediate assistance at livelihood assistance na naglalayong matulungan sila mga pagsimulang muli at magkaroon ng matatag na kabuhayan para sa kanilang mga pamilya. Dumalo rin sa aktibidad ng mga handling unit ng mga dating rebelde. Wala naman si 88 Infantry Battalion, 1st Special Forces Battalion at 89 Infantry Battalion. Bukod pa sa tulong pinansyal, nagkaloob din ng Provincial Social Welfare Development Office o PSWDO ng tig-isang food package sa bawat isa sa 10 beneficyaryo.
19: Heart FM Balita.
13: Samantala, isang 17-anyos na grade 12 student ang nasawi matapos ang isang insidente sa loob ng isang pampublikong paaralan sa Valencia City nito lamang Miyerkules na September 16. Sa inisyal na investigasyon ng Valencia City Police Station, nakita ang estudyante sa loob ng gusali ng paaralan. Dakong alas 6:48 ng gabi bago isinugod sa ospital. Gayunman, idiniklarang patay na ang biktima ng mga doktor. Dakong alas 10:28 ng gabi matapos magtamo ng matinding sugat. Patuloy na inaalam ng pulisya ang buong detalye ng insidente, kabilang ang sanhi at mga sirkumstansiya dito. Samantala, naglabas na ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng paaralan. Hindi naman muna inilabas ang mga pangalan at iba pang personal na impormasyon ng biktima.
12: Oras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga, panghuli naman sa hanay ng ating balitang Bukidnon. Pinalakas naman ng Municipal Government of Manolo Fortich at 52nd Engineer Kaayadan Brigade ng Philippine Army ang kanilang koordinasyon upang matiyak ang mas mabilis at maayos sa pagtugon sa mga kalamidad, emerensiya at vehicular accidents sa bayan. Isinagawa ang pagtutulungan sa ilalim ng Interlocal Agency Partnership o ILAP na nakatuo naman sa pagpapalakas ng disaster response sa mga barangay Tangkulan, Dalirid at Maluko. Kasama rin sa tinututukan ng mga lugar na itinuturing na madalas pinangyayarihan ng insidente o ng aksidente, partikular na Mangima at Maluko Zigzag Roads. Bahagi ng kasunduan ng Engineer Support o Cabis Eye Company ng 52nd Engineer Brigade at ang lokal na pamahalaan ng Manolo Fortich. Sa pamamagitan ng mas pinaigding na koordinasyon, layunin ng dalawang panig na mapabilis ang rescue at recovery operations, makapagligtas ng buhay at mabawasan ang mga nasawi at nabibinsala sa panahon ng sakuna at emerhensiya.
19: Heart FM Balita.
12: Alas 7.36 na nagmamadaling umaga, oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
19: Heart FM Balita.
12: Ngayon na may dumago tayo mula naman sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
19: Heart FM Balitang Mindanao.
12: Fire incident sa Davao City, tumaas yan ha ng 47.8%. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong buntag. Detalye.
21: Umabot sa 683 ang naitalang fire incident sa Davao City mula Enero hanggang Agosto 2026. mas mataas ng 47.8% kumpara sa 462 insidente sa kaparehong panahon noong 2025. Ayon sa Davao City Fire District, kabilang sa napapansing tumataas ang mga insidente ng grass fire. Iniuugnay ng mga otoridad ang pagdami ng sunog sa mga panahong matindi ang init at limitado ang pag-ulan. Mas binabantayan ngayon ang mga damuhan at iba pang lugar na madaling magliyab, lalo na sa panahon ng tuyong kondisyon. Pinapayuhan ang mga residente na maging maingat sa pagtatapon ng upos ng sigarilyo, pagsusunog ng basura at paggamit ng mga kagamitang maaring pagmulan ng apoy. Hinihikayat din ang publiko na agad i-report sa mga otoridad ang anumang nagsisimulang sunog upang maiwasan ang pagkalat nito. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
12: Tigang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM Balita.
12: Alas 7:38 na nagmamadaling umaga, dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
0: Heart FM Balitang International.
12: Nagdulot na matinding dalamhati sa Gaza City ang pagguho ng naunang napinsalang gusali ng Al-Saada kung saan hindi bababa sa 21 katawang nasawi habang marami ang nasugatan at nawawala. Kabilang sa mga nakaligtas ang 37 taong gulang na si Hayat Al-Ajla na nawala ng siyam na kapamilya, kabilang ang kanyang mga magulang matapos silang maipit sa ilalim ng mga nasirang pader at semento. Ayon sa mga nakasaksi at residente sa paligid, matagal nang may mga lamad at pinsala na turang gusali dahil sa nagpapatuloy na digmaan. Ngunit napilitan pa rin tumira doon ang mga pamilya upang makapagtago mula sa mahirap na kalagayan sa mga tolda. Tuloy pa rin ang pagsisikap ng Palestinian Civil Defense at ng mga kapitbahay na mailigtas ang iba pang trapped sa ilalim ng rubble, gamit naman ang mga simpleng kagamitan dahil sa matinding kakulangan sa mga modernong makinarya.
13: Sa uray naman na balita, nanindigan ng Estados Unidos na hindi nakokontrol ng Iran ang Strait of Hormuz. Ayon kay U.S. Central Command o CENTCOM spokesman Tim Hawkins, na tinulungan ng U.S. military ang mga commercial vessels para maibiyahe ang nasa mahigita 900 milyong bariles ng krudo mula pa noong Mayo. Nagiging maganda na rin ang daloy ng trapiko ng mga barko doon. Epektibo rin aniya ang ginawa ng U.S. na pagharang sa mga Iranian ports dahil kanila nang napapalayas ang mga nagtatangkang lumapit dito. Itinanggi rin ng U.S. Central Command ang aligasyon ng Iran na tina-target nila ang mga sibilyan sa kada operasyon.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
12: Sa ating balita, papala Gaza, nanindigan ang PBA o Philippine Basketball Association sa suporta nito sa Gilas, Pilipinas sa kabila ng malaking pagkatalo ng national team sa China sa 28th Asian Games sa HE Nagoya, Japan. Tinambakan ng China ang Gilas sa score na 105-61. May masakir ito ah. Sa huling laro nito sa group stage dahil dito, hindi naka-abante sa quarterfinals ang Pilipinas at nakuha ang pinakamababang ikasyam na pwesto sa kasaysayan ng Asian Games Men's Basketball. Oy, record. Nagdala ang Gilas ng 1-2 record sa group stage matapos matalo sa Bahrain, 89-85. Bumawi naman ito kontra Kazakhstan sa 109-78 bago sumabit ang napakalaking pagkatalo sa bansang China. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, malaki ang sakripisyo ng mga manlalaro sa paglalaro para sa national team at gate niya, dapat kilalanin ang kanilang pagsisika para sa bansa. Sa kabila ng resulta, patuloy na magbibigay ng tulong ang PBA sa samang basketball ng Pilipinas o SBP. Handa rin ang liga na magpadala ng mga manlalaro at coaches kung kakailanganin.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
13: Usapang kasal. Nice na ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na maging privado at simple ang kanyang kasal o magiging kasal sa longtime girlfriend na si Chloe San Jose. Oh, di ba? Sa vlog ni broadcaster Karen Davila na inilabas dito lamang Setyembre AG, sinabi ni Yulo na mas gusto niya silang dalawa ni Chloe ang maging sentro ng kanilang wedding day.
12: Aba!
13: Oh, ayon sa gymnast, nice niyang mapanatili ang mahalagang sandali para sa kanilang dalawa at mapuno ito ng pagmamahalan at saya.
12: Aba!
13: Oh, sangayon naman si Chloe sa kagustuhan ni Yulo at sinabing ang kanilang kasal ay tungkol sa kanilang relasyon, anuman ang mangyari o kung sino man ang dumalo. magkasinta na sina Yulo at San Jose mula pa noong 2020 at 6 na taon nang magkasama ito lamang Hunyo 2026.
12: Alam mo, ang dami bashers ng kanilang relasyon, ano?
13: Oo.
12: Oo, kasi siyempre, napakatangkad nung Chloe, napakaliit man nung Yulo, pero gold medalist naman.
13: Correct. Two time lang naman.
12: Oh, at napakarami pa niya mga awards, Aros Kabi-Kabila pa hanggang ngayon. Diba? Diba? Parang sinasabi ng iba na parang, hoy, ano ba naman yun? Parang ang kiapas lang ni Mudiha, kaya mga
13: Pera, fame, ganun.
12: Pero mukhang pinatutunayan naman nila na mali kayo.
13: Ay, diba? Meron lang recent issue itong si Chloe.
12: Ano at daw?
13: Yung nanay.
12: Ay! Ni di ba matapos yan?
13: Carlos Yulo.
12: Nako po.
13: Nako, ang sabi kasi ng Chloe, dapat lang, yung respeto kasi daw, ibinibigay sa kahit kanino.
12: Oo.
13: Pero, hindi mo maipipilit yan. Kasi kung hindi ka daw nirerespeto ng
12: tao, gusto mong respeto.
13: Hindi niya deserve yung respeto na gano'n sa'yo.
12: Kung hindi rin siya nirerespeto. Okay. Ganun lang daw yun eh.
13: May issue sila ngayon eh. Alam ko may issue sila ngayon.
12: Mahirap yan ha. Lalo na sa inyong mga ugangan. Diba? Kapag, buti na lang, wala ka pang ugangan. pero sa mga gusto maging ugangan ni George, ni Nel Arciaga, sabay, andito lang po siya sa aming estasyon. Matagpuan po kami sa may FICO Admin Building.
13: Naku.
12: Bamenta Boulevard, Carmen Ilaria. para mag-claim lang ng bugas.
13: Oo nga. Pwede mag-claim. Sabi kasi 14 days yung claiming period.
12: Inubotuloy ako.
13: Yan o, sabi sa'yo.
12: Ay, nako. Pero alam mo yun, kailangan mahalaga talaga yan ha. Ito lagi yung tatandaan. Ito, tatandaan mo rin to kasi darating din ang araw. Nagkakaroon ka rin ng maraming ugangan. Ha? Ay, kailangan, sabi nga natin, kahit anumang pagpapakita. Siguro. Ito yung point ko ha. I don't know if you're gonna nod for yes for this. Diba? Pero para sa akin, kahit ano man siguro sama ng ugali ng ugangan mo pa rin yan. Ang gawin mo, huwag mong patulan.
13: Yes.
12: Diba? Huwag ka nalang magbitaw ng mga masasakit na salita.
13: Oo.
12: Kasi alam mo kung bakit ang bounce niyan sa'yo. Kasi alam mo kung bakit matanda at magulang pa rin yan.
13: Correct.
12: Diba?
13: Correct.
12: Maaaring hindi siya rumerespeto sa'yo. Hindi kanya pinapakitaan ng respeto. Di huwag ka nalang magsalita. Hayaan mo siya.
13: Hayaan mo nalang.
12: Diba? Hindi, wala kang obligasyong magpaliwanag sa ibang tao.
13: Tama.
12: At dahil makikita naman ng ibang tao yung ginagawang pagtrato sa iyo ng ugangan mo.
13: Oh.
12: Diba? Sila ang makakapaghusga niyan.
13: Correct.
12: Diba?
13: Tama.
12: Pag nagsalita ka, mali ka pa.
13: Correct.
12: Diba?
13: Hayaan mo na lang.
12: Hayaan mo.
13: Alam mo yung the art of war.
12: Yan! Silence is the best defense.
13: Correct. Nasa art of war yan.
12: Diba?
13: Totoo yan. At saka, kung hindi man kaya, kumari talagang sinusubok ka talaga.
12: Ay!
13: Yung parang, it's getting into minors.
12: Gigil ako sa inyo. Ganun
13: di pa. Abay, magbakasyon ka muna. Umalis ka muna.
12: Alis-alis ka muna.
13: Mga dalawang araw, ganun. Basta ka muna sa mga bagulang mo. Uwi ka muna.
12: Hayaan mo sila mag-away.
13: Oo.
12: Magulang sa magulang.
13: Tsaka, kasi, yung partner mo naman, idedepende sa kanya niya.
12: Ayan,
13: pero alam niya kung paano, syempre, magulang niya. Yun, mas nakakakilala siya sa magulang. So, mas alam
12: yun
13: niya.
12: Ay kung hindi mama's boy at mama's girl ang iyong pares.
13: Ay.
12: Pero pag mama's boy at mama's girl yan, nagpapapulbo pa sa nanay sa kanilang likod, abay, teka muna. May something dyan. Diba? Totoo lang. Sa ating kasing community ngayon, sa panahon natin ngayon, di ba? Mataas ang ating pagtingin at respeto sa mga magulang. Ganon din ang ibang tao. Kaya naman, pag sumagot ka, kahit na sabi mo mali yung punto ng magulang, ang tingin ng tao dyan, mali ka pa rin.
13: Mali ka, yes.
12: Diba? Hayaan mo makita nila ang ginagawa nilang pagtrato at pagmamaltrato nila sa iyo.
13: Dahil sila na mismo ang lalaban para sa iyo.
12: Yan!
13: Parang yung, mare, parang sumusobra ka na ata dun
12: sa ano mo, manugang mo. Noon sa baka.
13: Pare, parang hindi na maganda yung mga sinasabi natin sa...
12: Diba? Sila na mismo ang mga makakapunan yan. Ibig sabihin yan, nagiging mga senator judges ay yung mga yung taong nakapaligid sa'yo.
13: Diba? Which is much better. At kung, alam mo yung parang you're on the verge of really talking back or talagang sumagot na talaga, may proper avenue at oras at panahon para dyan.
12: Sabi
13: ko nga,
12: sabi ko nga palagi, sa mga
1: conflict o sa mga hindi pagkakaunawaan, ang tanging sagot lamang yan ay nakapatong lamang sa ibabaw ng lamesa.
13: Correct.
1: O anong ibig sabihin yan?
13: Kape.
1: You just have to sit down and talk.
13: Talaga.
1: Diba?
13: Huwag niyong salubungin ang galit ng isa't isa.
1: Yan.
13: Alam mo kasi na question of authority namin yan ni Dr. Hart isang araw. Sabi nga namin, importante ba ang boto ng pamilya sa isang relasyon?
1: Ang boto ng?
13: Pamilya.
1: Pamilya sa isang relasyon. Ay, oh.
13: hindi kailangan ng 2/3.
1: Hindi kailangan.
13: Pero yung alam mo yung parang may agreement, may blessing. Blessing ng family. May iba, we have mga sweethearts talaga na kailangan. Yung iba naman, hindi necessary.
1: It's just me and you against the world. Mga ganang tipo, ano?
13: Yes.
1: Pero kung meron tayong pagrespeto sa ating mga magulang, mas masarap.
13: Correct. Diba?
1: Na alam ng mga magulang natin. Kasi pag wala na kayong budget, wala na kayong pera, wala kayong mautangan.
13: Wala kayong malalapitan. Wala si mama, wala si papa.
1: Tapos kung wala kayong mapag-bili na ng inyong mga anak, wala mag-aalaga, wala kayong mapag-iwanan. Totoo yun, ha?
13: Tama naman. Ayun yung mga lessons na kailangan nating, tingnan. Kasi ito ang Yulo family, ang family conflict nila.
1: Matagal na yan, ha?
13: Nagiging open book na eh.
1: Diba? Pangit tingnan, ang pangit. Imbis na nakikita natin yung sarap ng pagmamahalan at yung sweetness, ang mga nakikita natin yung kanilang mga pag-aaway. Pangit, hindi maganda.
13: Sana maging okay na. Kasi si Carlos naman nakikita ko yung kanya mga kapatid.
1: Diba? Okay na eh.
13: Diba? Nagsama pa nga to sila, Carlos at si Eldro, dun sa isang kompetisyon.
1: Diba?
13: So, parang, we hope na maging...

0: dili magkasundo ang ugangan, Elisa. Ang itagbagong ugangan.
1: Ganun lang kasimple ang buhay. Diba? Oh. Wala natin i-complicate pa.
0: Talaga. Kaya mangita ka na ng ugangan, ha?
1: Wala.
0: Sa bagay, lahat naman ng ugangan. Nauna nga magagusto yung ugangan. Ang dami gusto ko maging ano man ugang. Diba? Talagang mapili lang itong aming manok dito, eh. But anyway.
1: Good morning, mga mommy.
0: Good morning, mga ugangan ni Nel Arciaga. Asya, sige. Maraming salamat sa inyong chika.
1: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
2: Heart FM Showbiz Balita.
0: Aras natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Inubuna ko. Ano ba ang sitwasyon ng ating mga kalsada?
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HBG J Tagalog Tunes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
3: Magandang umaga rin sa'yo, Mar. Magandang umaga, Nel. Sweethearts, lahat ang dadaan dyan sa Divisoria area. Napakaluwag pa naman ang ating Divisoria area. At ganun din naman, pagdaan mo naman dyan sa palabas lang ng Claro Emblecto, medyo may build up dyan. At gayon na rin, pagdaan mo dyan sa Marcos Bridge, Papasuwagan Crossing, build up din ka ang bahagya dyan. Samantala, dito naman sa bahagi naman sa Capistrano, okay naman Capistrano. At itong Capiston din na Bayabas hanggang sa makarating sa RN Pilaes Avenue, crossing ng Bonbon. Banayan ang dali ng trapiko dyan.
0: Very good. Sige, sige. May pasayaro ka sa oras na to.
3: Naghahanap ako.
0: Sige, hanapin mo lang ang hanapin. Nandiyan dyan lang yan sa gilid-gilid. Maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Thank you, ha? HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest ng sitwasyon ng mga karsada ng aking nadaanan sa ngayon. Heart Karsada Group, J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM, Road Traffic Alamin.
2: RTA RTA Heart FM, Road Traffic Alamin.
0: Para sa ating ngayon, 10 minuto pa rin bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Subay nyo ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, September 18, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, 44% ng mga Pilipino kumpiyansa magiging patas ang paglilitis ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: House Prosecutor Terry Lidon, isa sa pinatawan ng show cause order ng Senate Impeachment Court.
0: Inflation rate sa 2027, posibleng bumilis na sa excise tax na planong ipataw sa mga sweetened beverages, alcohol at tobacco products.
1: At sa ating balitang lokal, mahigit 900 pulis ng PRO 10 na kabalik ng ligtas mula sa BARM.
0: Mas mabigat na parusa sa mga kolorom na sasakyan, isinusulong sa CDO.
1: At balitang lokal pa rin, paglaki ng negosyo at pamumuhunan, inaasahang bibilis sa Northern Mindanao at Caraga.
0: 300 meter road sa Talisayan, Misamis Orientalisa sa ilalim naman sa rehabilitasyon.
1: At headlines sa ating balitang Bukidnon, 600,000 pesos Eclipse Assistance, ipinagkaloob sa 10 dating rebelde sa Bukidnon.
0: Isang grade 12 student naman nasawi matapos ang insidente sa paaralan sa Valencia City.
1: At balitang Bukidnon pa rin, Manolo Fortich LGU at 52nd Engineer Brigade, pinalakas ang kooperasyon sa disaster response.
0: Dati naman balitang Mindanao, fire incident sa Davao City tumaas ng 47.8%.
1: At headlines at balitang international, nasawi sa gumong gusali sa Gaza City, nadagdagan pa.
0: Samantala, Strait of Hormuz, kontrolado pa rin ng US.
1: At headlines at balitang sports, PBA, nanindigan sa suporta sa Gilas, Pilipinas.
0: At sa ating showbiz balita, Carlos Yulo na is ng pribadong kasal kay Chloe San Jose.
2: Heart FM Balita.
0: Oras natin, 6 na minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Ay.
1: Good morning sa mga kaka-tune in lang.
0: Talagang kakagising nyo lang. Saan ba kayo galing? Sa masarap na bag-

0: tulong. Ano ba ngayon? September 18?
1: September 18.
0: Aba, ilang araw na lang?
1: 98 days na lang at magpapasko na.
0: Ho, ho, ho,
1: ayan
0: ho.
1: Na. Oh, oh. Inubo na si Santa. Anyari, Santa?
0: Oh, ito, para maging exciting naman yung ating pag-shoutout.
1: Correct.
0: Na,
1: oh, oh.
0: Para feeling natin yung magpapasko
1: yes,
0: na.
1: Yes, yung Christmas moment. Oh. Hello, good morning kay MJ Vlogs.
0: Hi!
1: Maganda umaga.
0: Nag-follow na kaya sa Jason Space Hard FM yan. Hello. Si MJ Vlogs? Aba.
1: Follow
0: na.
1: Oo. Gemma Palakat Pupos naman sa lahat ng mga nakikinig sa Zone 10 Upper Carmen. Magandang morning. Thank you, Mami. Good morning.
0: Ang galas, family. Hindi yan mawawala. Lalo na si Ate Jeline. At siyempre pa si Mami Elaine, si Tatay Nicolas, si Glenn, si Ma'am Lilil. Magandang umaga.
1: Good morning din kay Ate Marifel de Quito Ahes. Good morning. Sabi niya, salamat sa pagbabalita. Shout out sa Team Torok Botoy.
0: Hoy!
1: Sa kanyang family sa San Juan Uno, sa de Quito, Permale, and Dadulo. Especially sa kanyang mother dear. I love you so much, Ma Inday.
0: Ay, magandang umaga.
1: Oh, mula kay Mami Marifel yan. Dagang salamat and more power.
0: Si Lola at, Lalang, Fetion, mga tagahanap po lang Claveria, hana mais nato niya.
1: Good morning, Lola. Ayan, ito naman si Glenn Kalesho. Ayan, good morning, Hard FM. Ay, buyag.
0: Ay, buyag. Oh. Puriya-buyag.
1: Puriya-buyag.
0: Gaspel and Palms Hardware. Magandang umaga po sa lahat ng mga magagandang mga nilalang dyan. Good morning. Taas kamot ang mga magaganda. Ba't di nagtaas yung iba?
1: Ay kasi,
0: oh, magaganda na dati.
1: Maganda. Oh, alam na nila yan.
0: Uy, si ano? Ano sa atin?
1: Oh.
0: Ano tayo? Masaya mo.
1: Oh, good morning kay Sir Borses Parsha.
0: Bors! Good morning!
1: Good morning.
0: Every New Year, magandang umaga. Watching from City House, Malanang Opon. Maraming salamat.
1: Hindi nakapagsalita eh.
0: Nag-aaraw ka na hugangan ka mo.
1: Ay, nako. Raven Son, shoutout naman dyan sa may Dolorosa, Dangkagan, Bukidnon. Good morning.
0: Ganong karma. Angelo Bitongo, kahit magandang umaga. Shoutout from Barangay Kamamanan. Maraming salamat sa panginginig.
1: Good morning. Hi to OHPG Joseph. Walang problema. Tagang salamat ha. Thank you.
0: Ito mga taga Barangay Manuto, Quezon, Bukidnon, De La Cruz family, nakikinig din sa atin. Nanunood din sa atin. Magandang umaga. Loida! Say pamahaw di ha. Good morning.
1: Good morning. Ito kay Sarah D. ng Upper Nazareth. Hi, Sarah Dakay. Good
0: mahaw.
1: Morning.
0: Mahaw. Mahaw di ha. Gemeline Daggangon. Mga taga Bara Upol, magandang umaga sa inyo. Dagang salamat sa pagpaminaw.
1: Ayan, good morning din kay Sir Oliver Berkami de Palco. Maying buntag mula dyan sa may ano yan eh, Indahan.
0: Ayun. Oh, mga taga Indahan. Miria Basera, magandang umaga po sa inyo. Maying buntag sa inyo doon. At saka yung kalugar ko, Gar. Si MJ Borak, tropa. Magandang umaga. Dagang salamat.
1: Mami Rosa, Olandres Macha, enjoy kayo ko sa tambag ninyo. Shout out kay Mami Amy Balumatre. So nasa Iligan pa siguro yun si Mami Amy. Good morning. Thank you sa mga taga-barangay Kamamanan.
0: Nasa Iligan pa sila. Malaman nag-harvest na naman yan.
1: Ay!
0: Ano na naman kaya hina-harvest nila?
1: Malalaman natin yan.
0: Kung ano man ang hina-harvest ninyo, sana'y matikman ko. Ay, matikman ko, matikman namin.
1: Yun.
0: Diba, alam mo naman tayo. Ba-ba lang dyan ang atong kalipay. Sulod sa ba-ba ang mga kalipay natin.
1: Correct. Ito may pahabol pa. Yan sa Olandres Family, Timbal, Macha Family, Alcolea, Carpio, Balumatres, dyan sa may Carmelite, Kamamanan. Good morning.
0: Ayun, oh, maraming salamat. Oy, at tabayanan natin ang ating maaga mga Aguinaldo. Siyempre pa, ang inigay tayo ng bugas at groceries, ha? Regalo namin yan sa inyo.
1: Yes.
0: Kaya naman manatili nakatutok lamang mga sweethearts. Ang oras natin, oy, isang minuto na lang, alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa nganan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Baring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bacansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Mel R. Shaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas!
2: Ay, Sabado pala.
1: Sabado.
2: Sabado.
0: Hanggang sa Lunes, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho, serbisyong may puso.
3: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
5: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
4: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
6: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!